0: Oje ledu pege yu. Tadan ryu ledu drop da drum ye.
1: Daga le kong ni ne zbe sar. Xie Jie Shu Ji Xi Jinping ki ji zai zhong qi qi zhong zong to ji ren nui cai tuan ji nan wei ga gui ge qing ji gong duan la de tuan qi ni bu yong qi. Shang xiong jiu dan wei ji shu ji Wang Jun zhen ki du tou du nui cai po guo du gong duan nan wei pe ba dang. Xie Jie Shu Ji Xi Jinping ki nan wei ga gui ge qing ji gong duan la de tai qing xi gui la. Mo mang gong du guo dang cai su za zi ren zi ni nui xiu yu gun zhuo qi bi mo na cu xue dang cai po guo ji mang cu ni bu gui zhe ya bu xi gui ba. Duo xuan po bi mang yi zhi gui gang jiu niang su xi di nui cai po guo ji tun xie dang cua gang jiu la su tu ba xi gui ba. Da xie nian duo li duan la xiu ni jin ni nguan guo dang ka di jiu te ya bu zong di xue tuan nui cai tun jiu nguan guo xi gui ba ji ma zi. Nui xiu yu gu ma ma mang su ji cai su dang yu ne ji dian jia song xue xie su xie yong dian ling yong wa xi gui bi ni su nong yu ba xi.
0: Daga lai kong ni ni zu ba zai nui cai tun ji bu rang jiu yong jie tuo zong tun ji ji da bde ju ji ji bi lang zai ye zong yong cha ji nui sai tuo dang bu yi. Bu rang jiu yong jie rang zhou nui cai ren ba tang gui da bde xia ju bi jue dian bai zai ba ri rang jiu jiu da bde ren dong bu kong dou lai kong dang. Yidze zhongqia jie rinkwa tsenpa kaa gen chadun mena jioba taa mamar mimju. Mangso nipu gubri jie xa ju taa. Xortu nuncer taa xilin sekyo qir tongju. Taabde nguzo jigyur tongju taa nyesa rogyob topxio gubri xe di. Nuncer pupu mangso jie gamchen so an genso yabgu xe ni. Rogyob kiksa jie lido yabgu rubji jie jie langza tongju pari. Bu rangjio yong jie rangzo nuncer taabde rogyob juye ye. Lali tawi cha jing ye zong, yong tawai ta si yong ki chum chi topa jui, rang jiu jiu nuk kisir uyong leng kang, yong leng kang gi, rang jiu jiu jie rang zo nun si tabde rog jop saab ju bengko tsukpa ri. Menghar rog jop top xiu ka nun si poko to ju di rog jop li du ca ca wur to pe ye yu pa ri.
1: Choyang long chi nin chi li ku ni ni zubi sir, xie da ji bi cei ni ki chu nin ji nga ju chu chu chu dang xie ka la zam la. Nipa ni xiang ju ji, ra su wa sa kuo do, ji jia qi yu ri ri ji nui cei tui ni. Pe jiong xie cei zhong qi ri, xie zhong zong, xie zhong gang gu ri, mo na himi dang zhuwa qi bi, cei qin ni cu tun yu. Nui cei jin bi, xie zhong zong, xie zhong gang gu ju ji, zhong lang qi yu ba shi. Mimi nan ju da xie xie ba ju, xie zhong gang gu kuo do, kang ba ri ri ji nui yu ba dang. Da di qir, zha qi ni du, ji zi ni la shu ka, nui cei po kuo du, niu xu xie bar, xu xin yu ba shi. Nui cei tuan ji, chi qi niu si du dang bu, jian ju guo zhi xin, zhong gu yin ni cu bi, chi du de dun ji, xia te su ba dang. Niu xu ji, du xu guo zhi xie ba ma zi, bei jing dang, la sa, chen du, chong qing su ni, sa xi dang, li yi, niu xu su, la zi qi dang, niu xu gan zi ba, gong du xin ni. Ma mi nan zhi dang, guo wu xian bei chu qi, su xie yu qi, di jin, niu xue zhi qi qi zhi su ku di, nui cei po ku du niu qi ba xiu yu ba shi. Pe jiong ji du xiu zhen zu xin ni, niu xiu yu gu, zhu a qi bi ma na cu xip xi bi, li du zhu xin la, nui cei po ku ji mang cu, ni bei gui zhi xi ba, du xiu po bi mang yi zhi gu niang su xi jin yu ba shi. Jia ke nuan guo ge se wei lin kang xiong lin kang dang, chi jin niu se du dang bi, jie ken zhu zhi dang nguan su zhi su ju dang li zhu yang ge ge xue nguan su gong ti xiang zhu xin ni mang cu ni bei dang ru xue li dun bi ju jie xue xi yu ba shi nuo si bi dang chi jin niu si du dang bi za zha ngang zhu yang ge zhang xiong nui cei niu xue mang wen ni guo dong xue jie dang cai ni xi zhong ge ru ru nui cei dang mang cu le ru xue xie ju ti dong yu ba shi. Bei zhong zhen cu ge zhu bi chi zha li dun cai cai wu ngang zhu xin yu ba dang. Xie cei ni zhang a ni, bei zhong zhen cu ju, bei zhong sa ba nguan ba xi ji bi, jue dun cu wei, jiang zhi cu ba qiang du dang, nin zhi, yi zi ji ji, qi dian zhong cu dang, tun li ding yi, zi zhong leng ku ji su xue ni, shang zhong ji xie kang le ba dang, ding ta bu ga wei ren ni lu ju, tun li dai ji ji ji, ni cong gui ba qi yu ba shi, xiang le di guo ji san ju xin shu, qiang du zhong qi du, jiang zhi cu bi nga ji su, ka chu qu ga ma xiang ge wen mi xiu ya ren ni kang dang la xi qin xiong suo chang zuo kang di jin ga ma rong ge zi jun ku ji suo jiang zhe ban li xi ba dang san guo bi wen mi xiu ya ren ni ji jun ji ba dang zhe yong ge ku wei wo zhe ni ding ji nian ba mi.

0: rechi tsikhen tuyankaw rawa nyi tsukpa mazi. Nami rechi tsikhen sopar lidu khaang da ta yab khaang zow ni suyanju sopar siji uji xibari. Tsachi nami rechi tsikhen matabla tiyini sopar siji gawa tang suyanju nyatsa langza jie langzang tuyampo yubi. Nagza ta zatan loblen ki loma tsu sero da tabji tang. Suyanyo sopar tsayyab tsuyta sosi bi lidu naang xiawni lalin chu sadu jindu xi tsukpa tang. Njongchu jenggan chan wata drop yubari. Pyojo hengchu lopchin, nagtse ta zatang loblay, nagtse rikbi chile hemjo loma wangru yi. Tanggun nama ne, nga zu tsemi nama tang, tanggun nama junri sopar sepirai xie. Tanggab nga zu tsueta kangi jiaji tuedep tang, jiaiki tuedep zowi to, zowi mangbo pa yuula. Nga zu hemjo chumre chi ikam songchong ki, lidu naang pepju tupjirewa yuji xiebari. Pyojo hengru lopchi je tadong loma tsu rigyong hibzir di ne tuenze sabar sajun tongchi se yu. Zabji tsenrei loloen to loma lingze hotang. Lopchu tsu mar je maju se te tuyitzin marbu yinli sepa tang. Simnu chiwi ngubo tenja zangsa sepa so chile lakzir je patang. Lakzir ti jika ni mangbo se ne zedyur ngubo kanya jota se mebi ngodong ki sukze mangbo zu yuje pyoci ja lo yu pari. Nuyuju zangma tang, loksho leji loblay do sato jie samye na ganga chenpo xeri. Jayong chi lobda chimo win chumin jemdor kam nyinga pito. Pyojo hengru, lobchi nuyuju zangma tang, loksho leji loblay ki lomi tsukwe hibzo sepe zamchute, chumin langkur xe la saka topyo pari. Loblay indi, chumin hemjo simki jie lomi tsukwar jayong jie saka mangbo tomyo yo pari. Pyojo hengru lopchi nyuju zangma ta loksho leye loblan ki loma yu zong liji. Nga zui du jen du jangbu loksho lodo lakza tam rangu chunze rikpa sota songra si ni ngusu lanli da ju zunli si ji yu ji xibari. Rindu zobre je chapkong sakhi la mei di remdor nang lopchi na jangba ta leye lanli nyamdi tengzab si ni chuchi jungu ta lolam sabar rigram chunze. Rignu liggyur ye jayda dhiva so se yubari. Nyewi lui na nyuju zangma ta loxio le ye loblan ki loma jia la ki nga jiso chuchin tunbi rikcin remdo na xio yubari. Pyojo hengru lopchi nyuju zangma ta loxio le ye loblan ki wunze yunba wuho meye. Dacha je cu yon je cenzil gongpar tang le re je gun kuti lomi xio du gupju nyuba langza thombo tong yu. Rigyong ta lali gupju je song dhiri jine nga chu kapso ri. Li shen chapko mangbu ti chumze tewe zangbo toba sa ju yen hi sung bari.
1: Tuen xiong ka nian zhe zhong qi zai yu qu bie ba zhong de duo, sai yi xian duo ge ji xing, gang si lu lin yi mi ba li de xu xing yu. Nian xi du ma, zhong su ka ge mang su ju, lu le zi qu zhi ba dang, lian duo gan zu xi di, lu lin ge zhe jin nan bi tu ni, lu lin le su a xu ba dang, zhong si de ji jin nan bi sa ba nguan ba xi yu, xiang le di guo ji san ju xin shu. Beba zhongder qianggar zhongcu, zhagu gaisar gaichui nambi kenyu, dagar rizze che duan dang su junji mansur luizze xigu dimu qiwa dang, cami ngondo li gawin zhongdang xiu xingyu. Zhaiyu qi beba zhongder dangweji uyun, si chen uyun wanchu qi, mansu zhor xia di lu li gawin suwa dang gaichui nyanzo xi di, xian zhu li pijin zhuwi chunji saba dang, tunze ye zunji namba zangbu jie du tu nguanba xiyu qi sumba xi. Gaju nangbaan de rinna, du qin jiebu zang ma yinbar, zhong se jie nangsa lao don juwa debu, jiu du li xiongwa xie jiang shi. Beba zhong der, laka zhong cu, bu mi nyang cu ji zhu shi, popu zhu mi, lo le sui du qin di na, zhong mu cu, xia mu tu wi li la chi jing yu, ngan cu zhong cu ru, xia mi yu tun pe ya bu yu. Nying der, xia mi tun pe jia ma cun jiang ni jie jia bar sin ju yu la, zhu shi ji tun pe jiang ya bu yu ji sung ba shi. Beba zhongder ji nian tuan ni zan ni lor, dan zu xiong ge nei chi di, pi ji tong xiu sa ba cu xie xie di. Zhongder di yong ji xin zi zhong cu jun ni nian zhe tu sa xi bu ci yu gong si xie ba zo ba dang. Ga jian na zu sen ni, sa yin dang ma ngor, xin ngon su jie du xie ni, pi ji ji nian xiu cha ba xie yu. Beba zhongder, si gong zhong cu dan zhu bu shu ji, zhong cu u lin ji zhu ren, sa xi bu ci yu gong si lin zi xin tong po bu ci ren ki. Daiyo ngan cui zhong cu ju ni la kye bu chi sun jia la guen zhen jie ba yin. Mang cu un bei pe dang tuen li pi jin zhu jin yue ji sun ba zhi.
0: 马武把这别把中的起，装作年轻年轻起，开出军穷起就嘛事。三队健康节三恰当，当个西区生病，你知无？心里大碗当，装作嘴巴，忙出修补吃不积极，每次温酒特别解决。太阳的日子节中的人口话，是农村长大，这些菜嘞，夏天晴空可以落不菜嘞。年初熊可以上班有住的，喜欢南家，大把日子可以拿不菜嘞。太阳的白酒三斤两百里是一餐。

0: Singna ba cho, xiamla jue xiong xie dang ya yue ne, ngui zhu yin xie bi guo xu jin. Nye qer, qiandu zhong qie bian ba zong, la zi xiang ge yong xiu qiu yin ang da, yin tun la zi xie ba de ge zha qiu ye. De yang gang zong ni, qie xue ba qie xie di, ba de jia di, qie li la zi la di ni, ni ba de ning ye bu zi wa xin min ba de. Ka ba de jui mi ba qie la di ni, xiang dang zhong de jie li xie bi jun din jie, li gin nan ba ba de lang ba xiu yin. Gun ji du ga wa xiu la, nin tong de da li zha to ni, ma mang bi do ke dang, mei dui jia qie tao ye ba xie. Da zhu bi cì nian nian nian, la zì xiang ge zhe zha li dian ba bian ma jia bù. Nam jun de le xiu de ba jia bi, xiang ge li gi nan ba zha tuo de guo shi. Ba nan xiang deng wei jie shu ji, qi zhong wei tang, xiang zheng ren qi wang jia ji, ba qia bi, jun gui jie ba tang. Xie deng an, lo jun ge dian jia li dian la, de gun zi qi xie yin ye wa shi. Nian tong ge nang dian tang, zhe xiu xin de ba qia bi, zha tuo ni dou ke de qian bu tou ba ma si. Nian tong la mi tu xie ci, che zhu dang, gu dong zam xin yue. Dedi ang da di yiren li ji bi jun din jia, li zhu nan ba di, ba ba yun ni jia jiu ge, ren lam zhu lam jia ngui mi jing yin zhai xie dang, qiu zeng la xie xie zo ju, si ju zhong zhe, du sang de xue di ru xiu su jia, ni zu ba jia ni, meng mang bu xi ge, ge bu xi ji yi ba shi.
1: Ta zi xiang ge qian niang sa bao mi, zhe dong la zang zhen ji yu ba dang, xiang yong si, jin dong meng bu, zhe dong ji jia zhi yu ba di da, ji li ngu zhe, ji jia sheng jia la zang ji, sa ji le kan tu du du ji yu. Nga kong se ruwo tang, zhong ro mang wa ma se, yiram jie li do sa ci mang wa tang. Lam ta rin wa, zhi chun qi wa ji yu bi, lin ge ha cha jibu yu. De lu lu, san jie su ji la li bi, qiu zhong wei ye. Ji lu ni tong, ju ji lu, ban bar zong de li ger xiu xin. Zong yi zan zu bu, ko yun xin ni, zhu ren ko yun tang, bu zhang xiong bar ram xin chan lu xiong yu. Ji lu ni tong nye shi zha song lu, la zi xiang dang wei ji, su jing gen kar wa tang. Lo jia la zhang ji, ye ram li ge niao niao li, kong ge ye ram ji li xie ba ji ba gu wa ding zao lin tao yo, ban ba zong ge, xie gu qi mu yin bi, la zi xiang ge jian de li ge niong zi qin bu yo, xiang de li ge lo sim xi rin, kong ge xiang ge me ka ji ni zhi de, tong ji ge ni se wa dang, zhong lam zu zhi xie ba, li yu ban ba la gun de dong wa ji xi bi, xia wa ngu dang xia wa zang bu li li xie dong to zhen qiu wa ma si, me si jin tong ji dang cu yi qia jin yang ram xie li si qin yo. Qiu zhong wei ye, nga rang na xiang dang zhong de ji li dong pa xin yin, me si zu li ga yu qin, nga zong cu qiu xi song pa dang. Kong da niam de, cham lan zhu ge, deng ni yong wei chi ge zu, zi wa sa mo kong la, zhi mi dong wa na, rang ge na me gen rou la ge jia xiu pa dang, ni si mi. Qiu zhong wei ye dang tou, ba jia dou ne, yuan me zu xiang ge li ge ni zhe dang, mang bei si ji, xi qi yin. Bo de ye rang li xie ba chang mi, de de le xi ji yu ji song ba dang, yin ding ji li ge, ba de lang ba xi le, meng mang bo ding zhe xi ge dou ke le xi dong, gang yin me ti, tong me le, qiu zhong wei yang han san yu, qi si kong ge meng mang bo dou ke le xi dong ne, li ge de da le yan cheng xie ba meng ba le, san tu le di dang nan ba geng de, li ne ding song xin ge li xie ba cu, san di ne, ye rang xie wa xi bi, ngong zhe xi ji yu, kong ge nga zu jin ji dou ke le tang song ne, li ge xie ba xin meng, Lê gà xì bà tì xìn jì, dèn jò yà bò tà nà, ngà zù xì bì lê gà, nò rì mè bàn chùn jì yù jì sòng bà rì.
0: Bèn bà zòng wì zhè dà bù yà bù zhàng, wàng wì xìng kì, xìng tùn jì lhà zì gè dà chì bà nè, dì wàng xì mìng bà rì, qiàng tùy xiàng tàng zhòng dè kà gà yùng xù àng dà jì, dè mì nà bà dì nì, nì zùng gè bì xì tà xì dì, zhè dà xì jì yù. Sàn tò sà jà chì là, mèng bò nì wà tàng, zhòng zù kà tò dì nì bì, nì tùng bà lìng bà nè, jì xùng xì tàng nù dì xì yìn bà dì. Xiu jing ni mang chu jie si yu dang ni chul tie ga xie de ba dang, xiu yin xing ni, di wei li bi gong ni, mang jian due lu ni ba dang, li dun ya bu bie te bi, ngun zin xie jie yue. Wang wen xin ki, la san nang dan de, ta pi ya xu rei jie sung ba dang, kong ki, la zi xiang de ni, san yu lin di ba de ge zha qi ba ne, dun yi dang tun xu xing shi. Zong di yong jie xiang dang zhong da ju ji ge, ye ren li ji bi tong da ba zun de, ta sa dang bu ding sung dang, zhong zu dang du cang de xue di, san do de ling gen zhe ba dang, li xin bu yin yue. Nāo mi bā zhōng zhī tōm nī, gī dā chū bā lī, yī rīng lī jī bā yōng jī lī zhū zhō sīng qī jī rī pē yu. Lī jī bā cāng mā bīng bā jī zhōng nī ngwēn bī rīng cā bā xia dā yīng bī. Ngān cùy mīng jiāng dī, jī zhāng dī bā dī zhāng jī gī dā qī rī dōng dī yu jī sāng bā shī. Dā jā lā zī xiāng dī, zhā tū gī gī dā dī zhā qī rī jū zhū xī yī yu jīng. Jiāng sū dāng, zhā jiāng, xīn jiāng sū jī zhā tū gī nīng zhā lā yī mīng xī yī nian bā dī jā bā dāng. Gā tōng gī bā, nian līng jī xī bā dī yōng gī yu. La zi xiang ge xiang di gong zhang de, la zi xiang ge zha tu yu me xie bi xiang bu zong ni, zha tu yu mi da ma jun ge xie di, li di lan zu qin nang wa pi ba de ge si xue xi, guo xie ni, zhen bu de su wa xue yin yue. Wang wen xin ge, 普拉伊总呢，便把总个三年第一个，这家北大军区的音乐，光带进嘛的，用手来对了点呢，这头玉米军点粗鄙，切着来成熟的，忙进对路，恰恰到德林西巴当，我有刚硬把的，把德林巴，对我了南京西巴，满足当真的西巴姐姐来点着当，他穷西巴，这进满足，让小说也不学把这些呢，忙进对路，另一把当，中国短缺的头把，给你写着银些什么车。那就像个当局打洞门体总医院第一门哪了这张鞋当牙训呢连把点头不当绝胸鞋当牙训呢雷电为这把电影比老过三门节也不是谁跟他们做功德三把电影呢绝胸鞋当牙训呢为这银鞋比过瘾

0: Gulur, hoya.
1: Mariri.
0: Ti kapsil da do ta tata nong yin kata kongsi tisi yoj marikwa.
1: Mariri.
0: Ti kapsil da janan pa yin nari, tango ta jashi chongra kala patong na wo, do tala mingra chenpo tisi yoj marikwa.
1: Mariri. Tenda ridori, nga tsum roo chi zong di yin, tara tsungpa ka jacha, jacha tena pachir do tsungpa. Do tsung tini ya jesung. Tenda ridori. Tena tani jacha nga apcha tuk chute su ta, yatsa gomba ke chungguin da ka, matsa da, tapsi jemba mi, tanda ta do chungnyel tin, tara ta jemda chenpo chao dedo, tanda ka chungpa kashi yori.
0: Si. Ta ten inala, rochi inala, ta shetong rochi, tenchi nyi inala, ta nage chamdo kungan ni xeja nala, ta yatsa gomba yaxu ka zon reho.
1: Si.
0: Ta nongli inala, ta yatsa gomba lechong ta do tong, banjo ka ni inala, yongba yaxu zonra je, nyinga chungxu zonra je.
1: Si. Ta yatsa gomba inala, rōchē lē pāchē tīngchī māngshū, māngchē.
0: Rē, rē, rē.
1: Rē, tā rōchē kē māngsō kē jāchā, jāchā gōpchū tē sō pāchē yācā gōmbā lā tīng, tēng rē. Tā tīngchī kē jāchā gōpchū nē jā pāchē tē yācā gōmbā lā tīng.
0: Rē, rē, rē.
1: Tīng yō rē. Tā mā sē kē tōngzē sēchē yō mā lā yācā gōmbā lā. Bōchōng kē sāsō kāngsā lā yō rē.
0: Rē, rē, rē. Tsō tā nāchī kē tsō shīlē rō.
1: Rē, rē, nāchī tō zātō tē sō lā yō rē.
0: Ō rē, ō rē.
1: Tāndē yōndē tā tīngchī zōng tō rōchē zōng nī kē mā sē kē tōngzē sē gō nā. Tā rōchē zōng kē kado, sen ta rangzong ki kaya, tingchi ki ta yang tripa so, tingi chayo ri. Ta tingi ti ni maungu pa ka yako kan pajie sena mo chujima do, ta zonga ta tsengi sena mo chujima do, te so, ka tanglong yaxu sena, ta tingi tenji tiri do ri.
2: Kongki rinchin doi ri je, legi chue xiong ni dabar, chongra je si tang, mangzo je godo se ju ti, beba chumyu jun yin xiang, yin yang, Rangsa rangyunin tuyenbi tuyenzi miksal ki di rintang ngondian tilaang miksal jia datsul xie yue di.
1: Mas tsoyin na ta, jia tso la pin dragwin tinta sega yore. Tita lali ngusu kani, ta pin to sena ka jikamuri di ta nga ka ta maza ta kolong du sena. Ta jia tso la chi penbari dragwin tinta sangu yo. Tengan du sena ta jia chenpon ra sena, cha chenpon ra yo ma te kaunga kangsa ta pin to yo jiri jia jia ka. Ta do ka ta shiza de tso gongbel tong, sanye ka ta chonra. Tā zhōng kōngdōng zhōng, tā jānāng kā tsōngpā chēnbō tēnjīn shuwa. Tā ngā sō bōkō la tī dō kā tōngzē tā, tā rōng sācā yēnbā la māngbō yōjirī. Tē tsō tīni tā pāmbyō yājē tāng nō pāchēr kā ngō mā yājē jā chēnbō nō jirī sāngu yō. Tā ngā sō bōkō kā sācā kāshē nī tā tē khā rī tā kōngdōng nyē kā mā rī sē kā rī tē. Tā ngā sō kā mā tō na yēnbā rī kā pāchēr kā pē chū jā, pāchēr jā sācā yēnbā tsōngpā yō. Tā ngā sō kā tōmar kā tī rō chē kā kā dō tē tōng yō tā yā. Yānāng kā tsōngpā, tā dōru yungā yōpā, tēsō kē, tōmrā kōng chōng chōng sō nyō. Nī jāchā, yébchā ngā chō tēsō kōsō kē, dōru rī rī kōmō bjā nī jā tēnā trēnī, mā yānāng chē tsā yō rī.
0: Hō rī.
1: Tā nyāng chā sā kō kē, nāng zōng kē tī yāng chā tī yāng tēnā rī.
0: Tē yōng tsui yīn rā yō jī mā pā chē?
1: Tsui yīn rā pō mā rī, tē tā jāng kā nāng zhōng kā yāng chitē tsōng nir pā yam tā chēmbō chēndō wō kō kā tā lāng kā kā dā lā chāng bā lā chā yab chā tā sā chē yō tā nā sā rī mā wān rī zhō sā
0: wān rī tā kā wā rī wā rī
1: tā jā chā lā kā sā chē yō jā rī tā tā nā rī tā sā nē kā tōng zhē tā sā nē māng zhō kā tō mā kā bē chū nā tōng tā nī yā jē rō tā nī mā sā chā yam bā lā gōng tōng rī zhō nā tā nī yā bū yō sā rī
0: Sanye ke tuyanzi ti na la ta kasi sanye rong la ta zota jeb tup, linyan zot tup, tenin ta janan ka tsongra nong la pan rindyan zot tup si na la ta, ta ina la sanye mongso ina re, sanye tar rong ina re, panjo yong bab do, tenin ni mongso ka la tsal do, panjo ka koto, soma chesa chik kali na, penpa chesa ngu go.
1: Ri ri, ngoma nrewa chenpo yori. Ta dok rin ne sochi ti ngoma ja chi yari tenzi pa tenri ri. Nrua makra yari ka tra thal me pa. Homa ta nga su nrua makra yari tenza ti. Doche nyingpa, doche sama, tanda juyun da. Ta thomar ka ta menbyu shiba, jaku shiba ni thabdo sena gori do.
0: Si, si.
1: Ta tanda tani dok, nga tsok na zi ta nyingshi te suna dok lakcha. Tetsu tsama dok zo yori.
0: Si, si, si, si.
1: Tani na yajie son, yajie kongpa ka nishin tsa tsa ti ta yangzhi. Tura tanda la yori.
0: Si, si, si.
1: Ta te kujia. Ta maungu pa yajie kache sona te rantang ti jechen rojiri. Tā tē chērī sī na, tā ngā sō kī jāi tāng rīyāng mātā kī jēbhyō kū zhūng tō kī chālā tī tōng kōng bēpō rī. Tē sō sō kā yī na lōng chū tā kī wā rī. Tā tā rī kōmō bjā sī nyū na, sā nī kōmō ngā chū zhō nī tā nyō tā kī wā rī. Tā tē rāntaṅ kā yō mā rī, tē kī chīm chī yī na rī yīn jian chā dō chū tē sō yā.
0: Zhī zhī zhī.
1: Tā yāng chā tē sō mā wā pā jī kōng chā rī wā rī. Mā pī pā rī, rāntaṅ tā rī kōmō bjā sī nyū yō na, 다들
0: 김제
1: 시자든 안톤데 돈
0: 때
1: 공부하지 돈다는 다 될딘 마망 보세요 바체 다 밤적게 깊이 가는 간섭지 바체 터지리 선했어
0: 제리다 다소 긴치가 파일이요 또 그 저자든은 레갈리마 뭐 녀시르스거든
1: 제리
0: 더초 레가 챤나챤나 레히요레
1: 다 저 총알레지요 총알
0: 총알이 녀소죠
1: 총알이 녀소죠 라도
0: 라도
1: 되니 나젠데 되니 또 깬도 저 진짜요라
0: 어리 어리
1: 포완 되니 이자로 녹산데 단단마다 되는 조요.
0: 데 더초 인날다 사타나 롱크 몬소티기 그 락절도 초 하고 데 더초 거기 클리는 존들이
1: 리리리. 다 토마르 니도 쫑가나 들이 전원이다 흔한 아야세더니 개개인 같이 된디시요.
0: 락절바.
1: 락지바.
0: 허리.
1: 만다 쵸 이마스 쭉째 이나 펴지. 제 된디즈네 다데 맞아 산에게 다 망절 때 발라비요.
0: 허리 허리. 락절럽기.
1: 락절럽기. 로제데나를 고속 클럽이요.
0: 오레오레.
1: 다단된 다 산이 만족 랑건 선바.
0: 락자 샹초.
1: 사운드 처음나다.
0: 제제제.
2: 조나바. 디린 베종롱 진닌친 리콘 캄키 룽틴자. 나단 니 지비 휴람 히비레 진나. 괴보 자시다. 양지 단주 지비 미차데 예인여비. 지지 문티데 신낭 예바셔. 괴보 자시라지. 산이 만족자
1: 过多共同的东西的呢三年的给班教共片周围忙一档忙下压了片比下挖几部电影比大挖人进的空气那个托马克他碰到什么公共性呢他们三年给他五部人汤着哇这个他当过忙做给他加钱不习惯的这个他洗澡的我们公片东西的地里三部过多的三部过多的东带东这种彻底的我们呢托马 다 로우치나 다 도그 조다 달리 노조사 샴톤카 더니 톰라 된다 느치 뚜요리 다 따라내나 저저 천도 중재라 총강제 도 총강제 포요리 데다 자능로 망고 조조사 드레지 다 마음 빨다 나 가서 보정게 대와 라사 중재나 다 된다 그 총강제 복지리 더니 된다 존 다 마음 빠데 시자데 자치치 당서리 다 런당데 참마카 고용지리 ते हा को चदी तनी साने माजो के ता रंग साने के जंजा रंथंग दवा दे रंग द दबो जाशी ता तेल तीन पंजो कन कन से यजे तो ता सच जे बार पम कोन दो ने छोजे तन रिन दो ना चो के रंबो चे से जते छम दोल ते बा तन रिन ता पे छा दो जे पम से दो जब दोर ने ता जई ने दोल ते बा
0: जे
1: तनी जों से ने दोरी Sorosena ta jamsona kita.
0: Dori.
1: Ta yosena dori.
0: Zi.
1: Ta te maso ke ta shiza te koto sena ta manso mi tsa de. Do se de pawa kungu po mei de te tau tsa to de la. Pawa kungu po tenen zeng do. Teni pa yenji yakpo se shikma do.
0: Zi.
1: Ta rumbo che pachir do li tupa yama. Do pachir rumbo che mari te rumbo che pachir te do li tupa tena. Teni pa kita yenji. Zi. Tendari tu, tengah asal kemarin tu jamson tu Nobel lagi yori tu nasi. Tadi, Jepang tu jamson, jamson tu Nobel la suah tu ane cangman drama drama tengah cili lagi, ayuh mayu tu hakku kemarin. Ia naya, tadi jamson tu Nobel sana, tadi do sur, tesu cangman tadi do mang cecut tu jamson tu yori. Tadi cok mak cian tu yori. Tung ini macam macam tu, tadi tung do mari tu jamson tu. Tadi mata jamson tu lembut, tadi sur. Tadi kita
0: 人不接受就得长马多个不出招用吧。多长马的人不接受就得人不长马的多了就吧。他等到这第十二的吧，当当代的东西得做接应。
1: tani ta sanhe ke thongze yashu te su nga so ke taro maap zonko yuwa mare ta tina hini ta ko jo la rantang dhamanda yore ninhi dolan dhe yena ta rantang cheshu la tra tongda yama kutuk jala tanda yojene ta roo chen dhe yena ta tongda tongso kutuk jala yore te yashu te taro nyan ma nyan sanhe la maho pa shabya zo jitiri shantong kanji na zhone ta maho ka marab jima la shabya zo jitiri tani ke ta ang ni pa se nam jom ma da ta ten sa garan pa se ti so ta jin fon do zo ta rang la ke pin de dab jin la kon do no zo ta na zo ti ri ta ya ki te ma on pa la ta ma so na po jung ge te wa la sa se nam jom ma da ni xiang tong kan zai jie lu ge cha ji yo re
0: la sa ji ji ho ji ji
1: ta ni pa yo le zai ja ta ten de wen ma on pa la ta na ta ten ja ge jo no ru ye na ta jo li ge cha ji ta na yo re ti ni yo ko pe ji ge so la ta ma ge le ga ja chen po drop sang yo ti ta rang ke tam jong tang tel che ji ji yo de ta tel kam lo yo ri la ti ta nga ke kon hong de sen na ta ten da yo ri ta te ke nga ke pha yo la lang ka sen na ta yo ka ke ni li zo sa ta ji pho yo ri la ta ngai ta na do ki sham tong ka ta te ke jap sen na me ta ti kho yo ta na ta lang ka zo sa ta ne ja yo ta ti ta na ta dong wa rong ka ji ja te ta ja chan ta te tu go che chang tang sa da ta ni ne ni cha chang zo ta go yo ri
0: o re o re
1: ta te ta ti ram ta na teni pātā tā mī pāchērē ngā bjāts nyesā tā ngā ngā tā ngā kē tōkpa kāshī kī tā lē rē chikpa kē tsūngpa kāshī kī dō tsōng kū tōng rā jā chēmpa tā rā jā yu bārī teni tā pō kō kū dō kū tōng rā jā chēshū tiri
0: wārī wārī
1: tā tē tsō tā yō kō kū tē tsō rīwā yu rī jālam sumchāy dēng kālam zō rī tō rī tā sumchāy dēng jālam tē jānāni yā lāsā rā yōng Mama ndre na ta ndro tab debo me ba ta jat ge yang zer chembo ta la yin
0: ji
1: ta yo ko ta ndo ma ti nyung nyung ta cha yo ri
0: ji mon ji sa sam ji jin ndro
1: sam ji jin ndro yo
0: ji ji ji
1: ta lo ka she ge gong ni ta ma so she la se yo ra te ja te tong po ni ma so cham do ni se vi la se ri te ja te mai po te ndo yo ta ta debo ta cha ho de te ni pa ge la sa la yong sa ge lam ta ni shi te ta cha yo ri
0: sam ji ji le ni wa ta ra
1: te ni ta dong nga tsuo puu ke maksa ke chechu de taro nga tsuo samjaya dena tani ngonsa tobo yori nga tsuo kawa jin togan ke nrole ye se na mucho jimado dram tungki pongpungi se hen da jin man ta togan ke ta tsonong de jachenpo tani yori la samjaya dena
0: ori ori monsha san nrode
1: nrode ta yakanda yonu ta lam ke soni dra nagpo tanda kang mangpo tongju yori tab surai ta nagcho se na mucho kasa kani nga tsuo ke lam kani surai tang teso ta nrole ke deka mangpo tana yoko ke maa eka long spiu tuka mani yoko ke tan rodi taa teela tunchi tuin kudu taa tunchi miin tekara yoko rwa taa tan roma te mangpo yuwa maa tam tunchi kasi chana tan roma te jemang tana ri
0: ri ri ri roma ona rado linka nong li ina ri yong tuka tenzi kianzi kona ina ri ngumi tomra ta tsu ina ri taa tana la ungu li ka ma mong li ka chati nyor kwaya
1: ri ri taa yoko wa koso ke taa mui zogu te taa sani maksaya wa shi lan rona ngupo maksaya wa sama mokselo ba
0: chona mokselo
1: chona mokselo de zo long spyo de ne ri de
0: ore ore
1: ten da yen de ta ta nan ro ta po jong ta sa ka chin to shi ge ta ren bo chi se na mo jo jin ma da ta yang zhe ge rai de zo ma ju ba ten de kan da yu ze ta te ge sa ni ge sa ma to wa kan de ta sa ni ge zo wa kan de de zo te cha ma long spyo ta ta ni de ni ya song na ta nga zo pa yi ni ta ni shi ge ding chi zong na ta na zai dou gong ba se yo de ta ti ta ra yo ge
0: ming da chi shi
1: zong de chi shi de cha yi
0: shi
1: shi ha ma wo ba la ta na yoko kem pachin yin pepso cheshun pachin yin sari san tani yin. Tani bi taa tani la yon na taa nakcho tang tani tso zong tani tso tsama taa togang ka tsonang ti jachin putara yori.
0: Ma zhi zhi, mo chin roko roko.
1: Roko tani. Tani bi na taa tunchi yin jik gangla gangsa ju tunji ti tanga ke ganhong sen na macho ju mado, rewa sen na macho ju mado. Tani ri. Taa nipa la taa tse yodi tangi chenpo si dramru sen na taa kamori ti taa rang ka ganhong tani ri la.
0: Laso laso. La so tirinti gen nga tsu le tsinon pepa gadinche. Sengen rwa napa, tingdi pe yong longchi nyenchin le kong, kamke longchin cha, nga dang ngay jubi hiulam hiebi le tsin hui ca. Le tsindi zomri dang nyenren hiong kin, lo zang hirab, xie xie qingwe nang kin, jan tsu pinso la jie she. Da tsuma tse rin.
3: Dusar sanjur.
4: Düser sanjuro.
5: Sengen nam zo gong khan song, xiang la düser sanjuro shu juin. Xie da ji bi cei ni ke zhou nin ji nga zhui qiu zui ju dan xie ga la la. Ne ba ling wen ni zhu zhu ji nui cei tuan di, 北京现在中期西中总西中改革的某那新民财经循环党某那忙不当制度契约女才团结解开其主席习近平期前段通勤能力改革改情能力卡擦轨道个体运的特价举动的制度契约某那出席效果不当女才国际忙出电价国的报告民马人明确回答心理采取突出的土地某那新民忙动主角存在习惯大概前年党年大东局的学经理前日党团委过年入学协助的通勤系统学徒内测母团把机关协送把谁这次谢谢康格新论李强给前官组队那里制度前比门南初一定在七八党都向人族心理女学理论被地对头多内测国际盲错电价国度不归把党切记前日党团把的入学经理学徒内测母团把机关协送把谁习近平习近平给一在中期西中总督日瑞杰内测团结南为改革改情节共同来的短期内部勇气上学局党委级书记王军正给对头多内测破口多共同南为排把党习近平习近平给南为改革改情节共同来的太信息归来毛芒公的国外党厕所杂志人经理女校有关注啊前辈没那初学党内测破格节盲错内部规则也不习惯吧多选破壁盲记之国港九两所协定内测破格节吞血党错啊港九拉索特吧习惯吧大学年度里对了兄弟经理文国党卡地球特也不总的学团内测吞就文国习惯吧接马斯女校有关茫茫茫出的厕所党就能及店家送学学出学用电力用啊习惯比你送农业把谁女厕团结北上兄弟就突用短情节是带动就业一笔浪下一送用车间女士多当比喻北上兄弟就上兄女厕人把当比带动下学比就电力起把谁上学中带动昆东部空岛理工党一在中期间人卡千把卡给车多没那学把党面马人面具盲错那边规则及下就党学团内测的大国青年协休切的动作带动温缩前就的动作党年次的入学都有规则协定内测破壁盲错间该车错跟送也不行理入学给自己理论也不准确解决浪下等于把谁北上兄弟节上兄内测带动入学就业能力单位前进一送中央党委党西雄各秋千推拔局上兄弟内测给在温连康兄弟康给上兄弟节上兄内测带动入学协学并过错把谁明儿上学读书卡内测破过的学弟入学理论擦擦无度别情把谁内测团结车间女士多当比坚决国之行中国一年初比车多带动一些特殊活动女学姐都修规则西班牙籍北京党拉萨成都重庆苏宁山西党利益女学所拉泽奇里党女学干脆帮工作心理某名男主党国外先被出期苏协与其提及女学者及其者所扩的内测破格度女学西班牙学友八十北京市多选人族心理女校有关主要前辈们呢，初学前辈理论哲学了，内测破格节盲错，内边规则七八档，多选破壁盲系哲学两所学校八十，解开南国改革为联康兄弟康党，车间女士多当比，解开入学党温缩哲学区党领导，中央各改学温缩光天相处心理。盲错内部党入学理论必就是解决起有八十女士部党车间女士多党部杂志案中央各人用内测女学盲文里国同学阶段参与西中各日语内测党盲错了入学解决题都有八十三个那么做听的第三句去参送

0: gulli chanchi shara, sakur chijira lutin chu.
1: Yu yi lantura satun ba, gana chijia lutu zu.
0: Beche lutu.
1: Beche lutu rinchi.
2: Sinkena bachu kumkhamza, tata ne pejo lungchen nyemche le kong kankui lungchen che bujo lutu shu chutu suri. Hiyamla buhu rangjo jo mechika nabrika zi himjo suye zomre nawe buhu je lutu la ye zonne. Buhu meta lu dawa dunpi dapshi ta. Zaka tsibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhira ngani.
3: Rishi, dunko wii dunra raba, juka dro yin taa, hiyoba mion zi, nyawa yango ngunru singi chim, jati dunta, miepo chida chungwa, tsi go xio luka ngacha ngani, rangdi wuktob, dun su, xaki cha, tsi ba jungzi kanja, ngunru minri yin, ngadu xa gui zi kunga. Dunni rami yin, xaki cha jido, tsi ba yin nala rami yin kanja jizi nata cha jizorgo, ani ngunru yin nala da rami yin, min rami yin ngadu xa gui zi kwe yin, dengwen tab tsaadu ka ngunru tiki yin nala da, yoba do sabat tiki la dun xin yin dun xin yin, ngagui do tiki rami yin gali gali ngagu rezi kwe ngu hoya.
2: Ngorire, dunni tsi chonga nyanab shayi ngacha jayini nima singi chayam dun jor, dadan jam, rangdi tsi chonga na sidi tsi chonga para pumtong xer, man tuyi ni ngunru ngabdi xe patang, yulei tongwa, tuyi mu jakwa, ngunru nipa chi tu tuk tu xa gui zi dao. Tene pyoda dambak tsi chonga ne, pyoda jebak tsi chonga pala pontao tkana kida sina, xel kidao. Te kaab te du gondro ngabdu zo ju tse, yule tong ju tue mo jagpa, te gondro paan de lu ki tu su te, tiki tu tola taib gureze teni chenko zu dao.
3: Riri, tsi nye ye, sasu chi ngacha sumne, duen tumi rangang sin, cha gang cha, chuo kanja, dende lenpa, muntui duen de sinbi tsama da chushun tang, ya shun, ro shun ji mo yungwa xa gu, do shun ru bi sakul jia shu zu nam, bang ra to san ni masa ra si bu di, Xiaxi ji tabtang pachok lega ya bu xi gu. Ci nye zhu lu ge ngacha yin ni, ci nye dun tai ngacha nying bar nye ma na. Ci nye ji sun kur pa ge ngacha jing ni, zhu zi gama zhe ke xer. Xia dun rin qiu lung yin la ji di du zi rin jiu wi, min ji dang chu la xiu bar xia. Nga xer ge nu, xin pung xia ni lor nan lan jiu, da zong ni do, ha ji xiang du. Xia lor pung pu zhang nang yin, zhu ji tong dang san kar ni, yi lam xiang xer. Pu lu zhu bi ci nye xi qi, ci ju yi la zi kuen ge. Dano ina bada dunpa ka tsi nye ye, sasoy che inga cha sumne dun tumi rangang sin zon nung dun samche le xinga. Dani rami yin cha pa cha jido, ani cho khan ra jido, dinze ina la, dinze lenpa yin zinga. Dani dun da tsaadu ka tsama di yitan je la, cho xion do, ya xion, ru xion tsuma ma yong li ye na, le ka da tsa tsui po zhoga rezi kunga. Zho kong da je cha yana la, do xiang zho bi sakul ya xiu zu tan je la, bong zhe, to sa ni ma sa xi bo jido, ani xia xie je ta zo jido. Pachok leka tsuma tsa tsuibo zhoga rezi kwenka. Dani bada dunpa ka tsi nye zhu loka ngacha ye ni, tsi nye dun daya ngacha nying bada nye ma na zo nye na ke xinga. Tsi nye ji sunko pa ka ngacha jing ni, zhu zi gama raka xer zon da gama raka xali ka ngo tsu xinga. Dani xia dun ka rung la qilung tsuma ye la ji ding ka du sun jo tsa li do, ani min ji do chu la xiu jo ka xia wa ta so zhu qio rezi kwenka. Bada dunpa ka qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi tsi nye xu qi. Tsi jio ye la zi kuenga.
2: Tene ta dawa riri la njuwa sachi me longa kam xieche cho riri dao chi. Jia la daan dar njuwa mechu kam xieche wi yo jir cha jie rinpar paab. Sebra tsi jio ne lakpa nam rii tan do du kamar jio rai. Xia lun tsam su nam kor chi yang cha chun rai. Tsi jio jie ne basang dun zir bimpa nipi lo jie to cha long toksir gui pa maang. Ta bida dimpa njuwa de mechu nye de kam xieche ki dao. Jum tsi te la tini yo jia la cha chu paab zi di rinpa paab jio tse. Tene tsi pa jio ne lakpa nam rii do du kamar la jio rai. Xia long kan tsam su nam kor chi yang cha chun rai. Ndo du na bida dimpa kan cha chu din rinpo paru zi dao. Te tsi jio jie ne basang dun zir bimpa nipi lo jie to cha long toksir gui pa maang zu. Ta tene jie za de kamar jio tang kan jio la tene ri dao.
3: Re. Bida dimpa ka xin yin pa tsi kwa la xie yana la. Pa tsi de tsi pa jie. Nga, ji, jio, jio ni, jio ye, jio ji, jio go, nye xiu jie, nye xiu ye, nye xiu zhu, nye xiu ji, nye xiu go ji ji go la yin zi kuen ge. Da gong li nang ni ge baida dunpa ge da xin do di xiu car go, xiam la dren ge zaka ci xiu go la ngo dren do di xiu na.
2: Dene da dren ki zaka ci bju xiu na, dren ne bu me da lu da wa dunpi ci pa jio bi ji ma. Je da ji bi ci nyeb de, ri za po bu, kama chob ye, jiong chu ca lao, chui chi xia ro, jio wa ka zang. Pumtao xa aanda hachi xangtu, rokpa chutu doyanta ningo chutu nipa nila da sutan saan kail. Saani pyoisu jo nga, za pa saan, nyungchu saachu. Naani pyoisu jo za penpa, nyungchu saani. Yeni pyoisu jubden, za nima, nyungchu meni, tayindi pujo loto xio tsar.

周南措。大大切记三元币两千点呢，别用龙天年轻利空，看给龙天家进入个在两千时。

0: Nga lechi zong jong pa xirana mjaye. Ta ta linje ne sen gu tsukpanda ne, pyo jo longchay nyemchay le kong kanki longchay che lingro lechiri. Lechi gomina nabachu, rumang rungso la pa pi lingro kachi yo zong ki lechi jonga pa tisen bari. Tereng lechi na, nabachu rumang rungso la pa pi lingro kachi yo zong ki lechi jodo pa tisen juri.
1: Nga la tong

go to na ba chi hi la xu ya nga cho jia leng gong jia na ro si ya ta rong te ye ma ha zi ba ya lang cha mo lan du bi ji ya nga cho dong leng ji gu hu zhong zu ya ka ji long bo ji ji ta ya ka ji yu ji le mo de ya Kangoni

tong tu jere tuk cha ka shi gar la yong ya le to so tong na che ba yo ya lang gar cha mu no ho ju ni ya nga so mar bu cha ko ha na yo ya ju mi ka shi ji hi si de sa ya ka ji long bo ko ar tong ji ya sa ta ren yong bi wo ho ji chi ya lo thar gar ju ni so ri sa ya tsori on ja ka la yu ya ka sha jong ji ni ji ma si ya tsam chong on ja

呀，莫当河的卡中苏呀，但等这一就老大呀，他的古刹古穷老苏呀，今明啊也老拉多呀，卡吉吉拉长有的西呀。

0: 샤지 딩고르
1: 진 촙솜제 셔초 초이 더 그치 트레나 난츠 존이 니가 생기 된라 샘고 셰바라 나니 곰싱이 존키 존라 링키 시 아뇨
2: 멜로도 샤위 존이 데 마이베 센나라 파니 라니 제 신나 꾸라 니게 진콘 쇼뉴가 난치 셔초 전 존당 뜬당 데 장니 히자 Dengomi zhongnang de la, nanyu xie enyo.
1: Dada, cherong ke tu la wajia tong guli chiwi nangwan dung na. Leng ki kusimar yung ni. Rong ke rong la hiepi kelem de la yung zam sen tong. Nzam ling chue den zanzu chi bewi him yu nyek kik no. Nzam ling mari yung che zhongbo che. Chanyo ma jechi chi ni, ma jikla simkang ge chin che, gangi chekin yue che kue yue.
2: Dena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga cui san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie ki, dang ru ji ri sang si.
1: Wen zhong, Gam mongbo hi la, du la song ju me ba de, du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mongbo hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je senkang ri bi lo pen, voro e di yi. Senkang de tong la cen yi tab de hi ya yo de. Senkang de tong jen je, du nam yin yong le la zun hi, nye kor je ma nam zi wi jong ge yo. Dengda dengi lekwa ra drop thumna, nji tengtar ka nga jengje shawa yin xing mei ji song yu.
2: Wen jiang, liki nui xiu jie cowi zhu zir tan ji zhei jen. Rang ge zi wi zama bu chu da, pa ma bun ki, gani lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xin na. Ya ru ge jing ba da bi sen da, ge dar xia a.
1: Senghan ribi lo bun et li yin da dar song yu de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yuē.
2: Rē tē, māyī mā cī shētāng jē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān cī yīn jē tōng nā lān zī bī ū chū shē jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong dang.
1: Deng ngome semkyu hiba na, zawa ni duk ju me ba tanda ga ni yin de. Jiong nong dong re che ji long ni, rong ke rong la semkyu zhe ji de yin la. Je ten ter, semkang je pamka pyu bi, pamka yin ge ji ni jiong me.
2: De na, Gari yi qi dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo kar su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
2: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ri, gari yi a xie, Sona ru.
1: Ndorna.
2: Du tere ne zong. Tsoa che dar che zing che yang. Rang se rang la wang wi. Se la go cha che ni. Rang ke rang la nying je dang. Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chue di la do na nang di. Sen kang chue di jia zawa si bi. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: 向来称赞美容国的东爵爷。
1: 每天的带薪接不来，听的人吞噬些女主人。慢慢就送接不来，听的人把不是接的进去，听的人。
2: Anzo kontro lang na libur neba chenpo ye shibashi. Da chikil da kaba tongki senang da kontro jikin jompanjir shibatara. Nganzi da da kontro ma lang. Kontro lang na libur neba chenpo ye ji je jibaris. Dene gang yung da jibashi zawa ne mambara. Tseri ki dene yen zansa yebi dene gecha shiri. Ari neri ngozen dene je dene shunjo shili. Shibatarna, jasha gachay chonye yeche senghamda dine rewa yeba tang, kontro langji je dine dice nyeche nangtsen de dine libo langju don de da xiongke yeba de, dreshen pobi dine nyenka depsen je dine pewa tang, nyenen jong dine nyenka dek nga yi perla, nyencha leza ye dine nyeba nyenka dewi chewan je jiresa. Da kontro lang na libo la nipa ndada yipa di. A kontro lang na nye la dine nipa. Kontro lang bi mela dine njongi nice ngesar debu xiba ne dine nye ki dince jenjo sundowa diri. Kanye xie na dine kontro lang ke cha ki koju jende ne dine deb jizan jeman de xe ne dine nye dang. Deye tanko je dine cha zan jopur kanji yebi nye ki kurbu che rindowa dang dine nye cha mendangwa. Nizir langba, dine nizang gaba jiji dine nangzir yuwa mazi. Ta na, nyingi dine dinze jende myonbi nangzir ya, tenji yesi baris. Dina, kontro lang na, chimba la niba. Daad kontro lang na, dine, cenchim ninyuwa taan, dine ta na, chimba sanjir ji dine ninyuwa zib. Da, yesu ndaya yin zinsa ni, kontro lang gab, dine mayi chimba nangdi dine, Doji hi ten ni, dine changar torin ruwa taan, chimba sewa hi gab, dine chimbi ninyu. Jeda da song ni, dine cha dang, cha pung ki dine du jemang dung zhu yeba le isi. Dine kontro lang na dine poa la nipa. Kontro lang na dine sama sa mende bar dine kontri ja song se wan de yeso zan man bar. Dine kontro lang na dine povi cha ki dine koju dang, po jing ge zi jeda da song ni. Dine nang je gaman gai nang zil de dine njil tupi dine siri di ci nga xii song na ma do njil mu tupi dine si mun jo wa si ji danga nyan ba dine si san de me ba ji ji dine ni zin ju sib kontro lang na dine loa la ni ba ma ma bo xii ki dine kontro lang ji zhang ku la dine na zu lang bi dine nang zil ten ji ya dine dine da dang lo wi ki ni da xii di Kontro langke dine sen la potu chenpo njo ni dine u njopor lenki chiye. Der lo gang mun tete dine cher song ni jenden tar dine nga zo teme bi loa tang chenpa la nazu tongki ye. Kontro lang na dadung lepa la nipa. Kontro langke meye cha xe lobor de dine njopo per de lepi cha za chamo dine nenshu chenpo njo wa tang le chan riba tang yana zhikien song yi dine nangzal ten chiye. Kaalse dine lepi chazaye dine ne yeze kontro lana dine nyenka dewi chewi nipartya dine yeze shikipa shiriz. Da kontro lana dine genjo ba. Kontro lana dine chaki duji jemangda soni dine babayi baga cherinro wa riz. Derde dine babayi bagi tangkorto dine rinpa mandrawa nyense jise bi kontro lana dine sanji sashir chupa tang bimi dine chotata dine ngandra tang kontro lana. Dine sanje sanjir chu ni lipi wangza tsama tang labar de dine xienpe ma la la dine xiuqen teche ye. Kontro lang na dine ndacen chu ba. Kontro lang ba tang dine yu mu zha ba so pi ba ye na dine chenlong chel ni ndacen chu ba tang ndacen di che dar mbe ba. Ya na ndacen ma na tu jirwa. Ya na ndacen mba che de jenyu dun zho wa so ju nang zil ten ba tang. Ta na ndacen ga ba ya na gini nian la ten ba so ju dine nang zin jo zib. Da kontro lang na nimi xieme la ne ba. Nirchen po chil chi dine da chi li nga ba dar na da de dine sen la po tu chenpo njong wa tang ya na gacho ngi mi sen chal tang dine ye mu so chi me ye nimi xieme da dine nimi chen sop chi dine nian jo la wa res. Dine 창아라 마위 되는 년가 좀 봤습니다. 고쇼스 담보 창아 마위 년가 좀 봤는데 지네 레바라 되는 양우치비 년가 레바는 되는 아 네바 망보 세든 신케히 연비 되는 까만가라 되는 전통다 아 되는 창아라 마만 존재 레비 차폰라 되는 내신 태습 되는 진보 양당 샤르 데다 시바 예나 되는 전바 제현도 좋아다 로지 지정 시 못해봐 소비 되는 내된 좋아다 타나 되는 시바 가진 소야스 Nimarahina Nik Korchi Tesili Gawa Nyanka, a Tangar Mavi Gabsina, a Lipo Rancho Chi, then a Kami Sheme, a Jumambo, then a Santan Shundi, Nik Dinse Genjo, then a Chashi Gentur Yongayans. Da Nizer Neba, then Chashi Toit in Neba Tampa Yena, Nik Tesili, then a Gavi Nizan de Riji, then a Nizawa, then Nizan Gaba, Tana, then a Nizayo Wang, Lobert, then a Shua Sun Josebi, then a Shinjo Chili Neba Tara Yena. 사체위드는 창아 마틴 지기드는 인자의 덴젠조위드는 연가 뎁니니 섬지드는 젠토르 다 로버트 덴젠조와 마와 아 랑코르 코르디드는 로버트 창아르 마와 저제 데네카이티 초나니 바 아네 데네 창토드 랑코코와 단자히 초나 론체드 게차 아데네 레코치 나이 고르냐 히스바다 아 게바 창아르 아 마와 슝제 데네 탕란제니 아 리찬조와 Then an image in Yankan de Dala, then an answer jumper, don't have chimbo music. Niba, Changa Mavi didn't go to some. Tabo Zantula didn't change the Bahibata, Samasavi did say it, then a Sammy Manu or Tanker Yagibata, then a something Niji Parna did say, Ye Yaji, does it, then a Sacha Kane, a Shavite, Pena. Tene don di ti mawi tene sogor sawa ta yo tuwa tab. Ni denja ngan tene mhen tenpa. A yeme panza ta tene honche jitabwi tene mhen tenke a tene toton la a tene ngashi mjiba ta tene mhen tunji je a gama sanji nan la tene ngibar ta samasa kiba. Samara xie na ngashi la tene tene ngosun xie ba. Ngashi trapo majib tene ngay da changa la tene ta giba ta a changa Homerella, Hoshan, Nazi, Julie, Tene Market, Niana Tene, Attention, Ginger, Z, Casa, Yakibate, Berna, a Gosso, Gigan, Yana, Nalachi, Savatab. Samba, Changa Mavit, in a short system. Tambora Hina Neta, Yang, we got Tene Lansan, Tene Penir, Karake, Jonga, Savate, Tene Berna, Kara, Jerry, Yes, Savan, Yana, Sanko Poat, in a Shit and Tongatan, Tene. Kama chonga yi ji si tini yangshir changa la takiba. Nyiba, xiba mersewi kersi yina sama zinji mdoba tang yana langsang lipo sanyar xie di ju ni tini ulan munga pa xie ji tini nyocho kabra tongkiba. Sama ra xina yangda xer di pewi kersi yina ni pewi tini di chi tang min ten chi yana zandu nisil ji sen to ki ji tini di tu di min ji xie ba tang tini so ji xie tep nyongri xia kiba. Jengkel chungun xie yena, jenye sakha yi nebi di jen de tene nyosho xiangbu yi qir giba mazi, xiangbu yi toto tene a rimi da tene men tungtang yana renjan redu xia yu songi giba riz. Jenden je tene mei di yon rimbura la tene sama nyunza xi zi tene laban dawa tang yana sen caba soji tene nangzi xiongwa de yang tene changar mawi dada xi yansi ba riz.
0: Yang la, si ju da la ni jen nang du kan ni shuo.

ninke namba khyang do tung chira khangge ungche le kunje thingge ga khyang do hibe nin che tung chira khangge ungche ninke je to bu hin jin ne nin che da zo dang thie san ja da ren di ya bo gang zha yun na ngan zui le kun dan zhe wa nang shu ngan zui le kunje ka bra an zhang na le ko jie go nga ye jie ye so son yi gui yi da yang mo

nga da mi jel xia chong nan la ga nya chong chu la ga

ngada mijel sa chong nan la ga ya chong chu la ga zu bu chung chung

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nan jia dada nyi simbi lin chen ti na, bu jo long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, nga ji san chun yin, chi ji, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga si xio.
1: Sibi zhong dam.
2: Sibi zhong dam.
0: Lo chan chobo chomo cho, tereng ka sibi zhongdang hyo chudu chun no, ga si jia song cik sibi zhongtong zhongje shi jihin.

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga

0: mangso tang rinri chewa ta ko dewa. Ngi thupa che ji mangso che tamje la njuba se yu. Renyo pa yeze chungcher yin thumu zonke chungma pamjur chi.
1: Yudene chobe nangli joye jik tabe nira mangbu ta ti ter ten na kuba rinni ki tabe da tuyanyi po sungdu jene ina chita jik chana mangso ki cha nyebe yu le su. Tile lakpi ina lop chung che che ina mangso ki tuyadu ina tangki si ju la sokpa chita chi ye teli ina ngale lakpi ina hyungna ji gyak ju ina.
0: Rinzon chukko sepa tang chele che chendep yu ta ten chen remdo chu jiki chokchon tang buki chokchon ne ka sosor renyo pa ngari damte jilo nito nye do lu. Pūrāngchō yōngjē yērēm dōbdēpā tsētā chōy cēnī tī yōpātī. Siāgā tōmkī tsū rīgyōngkī māngjī tā sōnyāp tūpī dōbdē nāngdō. Tēvjēm tsēwā sāmo chēlā tīnī tūrāpsā pī rāngchō chē yērēm dōbdēpī yērēm tō yē tsukpātā dōbdē sī ngkēpā. Ngāntā kō pēpā chējē nāmbā zāngbō kānglē ngū yōpātī. Jēlō nītō nye dō lū pūrāngchō yōngjē yērēm dōbdēpā tsētā chōy tūmā rīngchī wāngmē.
2: Rangni yarkab chichu kiyi ki tsokshon rangkyong ziong ki hiram zhongri pa lukhyo juu ki nang to tsupa lai na hajang ki gawa shong. Ta tatin ki njendor nanda shayang na tsik ni njendor hikri la tewe kyang ki lobjong chili ki kokab tabasangi. Ta maung pa la muntu ni lobjong yakho chi ni hiram zhongri pa hi ki liga yakho chili ki simhyo.
0: Rangkyong jo tawin jen che te tsokbu tsokzo putin chi hiram zhongri pi tikbu te ne nyua perita yondar si pi tikbu zangbu hiri. Nga chu tekbu ti thone phobzong ke dobdra pa mangda yin thong song la tang ki sato rigyong jobdra simki pi dobdra pa yang mangbo socho se yu. Li sen tekbu ti nipa mon ten dapa kangla se ne. Trabdra thunkong ngondu yakbo se te rigyong trabdra che thamin ka ni xiang ju yang xiso bari.
3: Daga leku ni nizu pi siri, nian xie du mar, pe zhong da ji ru xiu te za lin zu ji zhen zu xie bi, san tu xie zhi nguyen gu xie bi, xie bin nang zhang, qiang du zhong qie du la dir qing gu zu ba dang. Guo xue guo tu xia jue kang dang, dian jia xia jue kang, song dun zhi wei, min jue xie dang sa du xie di, mo zhe ka ge mang zu la, ri mi tu xia zhi xia jue xie ba zhi.
4: Lu ma ma zhuo le, lu di ru, ya dang di te ki di lu da ge, mo xia chen le la, sa ma xue ge le xia le ma.
3: 天前祖母忙面看多面对比下至蓬天党空村南门下缺马杰公格年下党下缺西人兄弟起归比内村下缺西姐姐大熊所这些下三些家行有八十口头下缺看多南所出居美丽面看你陪比其里粗鄙你把这下缺西行有八十 Nangso Chochun Meini Minkang Xiaji Dekaga Minzheba Guqingi. Nganchu Nipa Tsur Zhangge Xizu Lazer Bishu Xijubi Dier Maka Chungwa Dang Zhaxin Juba Xiaji Ju Duchu Tungwa Chiji Chichu Dinyu Chisungba Shi. Dianjia Xiaji Kang Nang Lesi Wenhang Meini Zhaxin Minkangge Mintun Tsubi Tsuchun Kaguji Nipa Tsur Xiaji Xijungba Shi. Dutong gama ju lage xia ju ju di, mang cu ji mei ni la su tu ju, cang mi ji gu qin mu qi ju ba dang. Xia ju ji li ju xiong ma ta, nye ba dang kung cu na mu cu, gan cu ba mi xi gu yu ba shi. Nye ba al dur qi.
5: Chang na li ka na li de me ge me re ta ta to jia ka ka di jian bu me xiang gu zu zai. Te me xi ta nga me si di yu ga ji li xi de ta sen ga cu jian bu war. Xia ju yi sa ding ge ya mu ka na me me lo lo lo tu di ki.
3: ぞてめばけやもししたにぴなもだがち。にぱためぐまれなろにつりて。たねにゃねな。めえまごふれ。たねげんたんぴきちゃじだせ。たねためにきがぜぜたじりさんたんがかりたまみかりちんぼりて。たばるしびなんちゃんてじゅ。ねばんがじゃざんなたちしばまぜ。もじゃはらじみとしゃじしゃちゅしよばたん。 满足通查他了每年级第一送写个切得当种植写巴西第一节所明确粗鄙大动那就种切切满足了写着破玉米大街当写去写巨云巴西初去每年面看个内清清张秋雨修建你满足了平板温卓巴当修银给你修银笔明确粗鄙外的娘里写就是工地动员 俺去明确了这月底切得通特别热外月接送吧谁北京大吉入学太在临初那是为能每年这些面看个面上把全把 Dawi, Mianchuan Xie Di, Kuen Le Pianpa Chuni, Mere Tuen Zhe Jie Zhe Zang Zhu Yue. Li Qin, Pei Jiong Da Jie Ru Xue, Tai Zha Lian Cu Ji, Pei Lei Ji, Mianchuan Tuen Gong Le Dian Ni, Xin Zhu Mang Cu Cu, Mianchuan Gang Le Xie Jun Yin Xie Sun Ba Shi.
0: Daga Lai Kou Nei Nei Chu Pa Se. Sa Tu Xi Di Pa So Jo Si Pi Lang Zha Tuen Chue Teng Zab Se Pa Tang, Qie Lei Lop So Da Sa Tu Lang Le Niam Zhi Teng Zab Yung Jue Kun Dei Dong Chi. Pei Jiong Xin Zhu Lop Chi Jie, Lom Le Re Chak Da Re Tui Pi, Qi di jie sen le ye tam zhe se de. Qi li gi gi ji jurem shi purun zu zhe se pa tang. Lu mi rang ni li di ni qi di chak ta nam zhang xiem jiu sa par tang lan li ta ju chi tu se yu pa zhi. Bu ju xing zhu lup chi jie lom li ri chak ta ri tui pi li du zhu kap. Ju su qi lup chi sam su li nga zhu tu pa se de. Qi li ji qi ju ta sun zhal ji to mi sa du rang yin ji lan li xiem jiu sa yi sa par se ni. Lu mi lu ku qin bi cao yip tang. Rang di xiem jiu sa pa sa ju ku cha se yu pa ri. Ji kam sung jiu da sun ju tuan kong xiem jiu sa ju mei ni, nak ca da za tang, lom len ki bu ji na mi rei ji zi xin tuan kong xiem jiu di ni zong di, na mi rei ji zi xin xiem jiu sa ju le di du yu pa ri. Bu ju xin ru lup chi, na da za tang lom len, nak ca ri gui qi li xiem jiu lom a wang ru yi, na mi rei ji zi xin tuan kong ra wa ni zu pa ma zi. Nami reji zixin sopar li du kang da da yip kang zong ni, suanju sopar si ji yu ji xie pa ri. Zaxi nami reji zixin matabla di ni sopar si gawa tang suanju nyaca langza jie langza tunpo yu bi. Nagza da zatan lulun gi loma cu siru da da ji tang. Suanju sopar, cen yip cu da su si bi li du nang xiao ni lalini chu sa du jindu xie zu ka tang, nyung chu jing gan chan wata drop yu pa ri. Biju xing zhu lup chin, Nāk cē tā tāng lō lē, nāk cē rīk bī qī lē xiem jō lō mā wāng rū yī. Tāng gu nā mā nē, ngā chū cē mī nā mā tāng, tāng gu nā mā yun rī sō pār sī pī rā xie. Tāng gāp ngā chū chū tā kāng gī jā jī tū dēp tāng, jā yī kī tū dēp zō wī tō, zō wī māng bō bā yū lā. Ngā chū xiem jō chūm rē jī kāp sōng chōng gī lī dū nā bēp chū tūp jū rī wā yū jī xie pā rī. Pēchū xing rū lūp chī jī tā tōng lō mā chū rī yō xīp zār tī nī tūn zē sā pār sā jūn tōng chī xie yū. Zab ji chen rei lo luen to, lo ma ling zai huo tang. Lo bzhu zu, mar ji ma ju se de zui cin ma bu yi ni se pa tang. Sim nu qi wu ngui po ten jia, zang sa se pa su qi li lang zi ji pa tang. Lang zi ti ji ka ni mang bo se ni, zi ju ngui po kang ya jo ta se yi mi bu, ngo dong ki suk zi mang bo zu yu je, bu ci jia lu yu pa ri. Nu ju zang ma tang, lo xiu le yi lo luen to sa tu jie sam yi ni, gang ga qin bu xe ri. Jiayong ji lop zha qi mu wii chun min zhem dhur gam nian nga pi to. Pe jiong xing zhu lop qi nui ju zang ma tang lo xiu le yi lop lan ki lo mi cu gui xip zu si bi zam qi di chun min lang kur xie la sa ga top yu pa ri. Lop lan di chun min xim jiu sim ki jie lo mi cu gui jiayong jie sa ga mang bu tom yu yu pa ri. Pe jiong xing zhu lop qi nui ju zang ma tang lo xiu le yi lop lan ki lo ma yu zong li ji. Nga chu du jian du jiang bu lo xiu lo de lak zai tam rang gu chun zai rik pa suo da song zha xie ni ngu su lan li da ju zun li si ji yu ji xie pa ri. Ren du zop zai ji qiap kong sa xu la mei di rem dur nang lo ci nang jiang ba tang le yi lan li niam zhi teng zap xie ni chu qi jun gu tang lo lam sa pa rin ram chun zai ren du lik jur ye jie du zhiwa suo xie yu pa ri. Nyi wu lu nang nu ju zang ma ta lo xiu le yi lo lan ki Loma jia la ki nga jisu, chu cin tun bi rik cin remdo na xio yu pari. Pe jiong xing ru lup chi nu ju zang ma ta lo xio le yi lo len ki wun zai yun ba wu hu me yi. Da cha ji cu yong ji cen zil gong par tang le re ji gun ku ti lo mi xio du gup ju nu ba lang zang tong po tong yu. Rik yong ta lang li gup ju ji song di di ju ne nga chu kap so ri. Li sen chap ko mang bu ti chum zi tewe zang po topa sa ji yin xi sung ba ri.
3: Tuan xiong ge nian zhe zhong qie zhai yu qu bie ba zhong de duo, sai yi xian duo ge ji xing, gang si lu lin ni mi ba li de xu xing yue. Nian xi du ma de, zhong su ka ge mang su zu, lu le zi qu zhi ba dang, lian duo gan zu xi di. Lu lin ge zhe jin nan bi tu ni, lu lin le sua xu ba dang, zhong si de ji jin nan bi sa ba nguan ba xi yue, xiang le di guo jie san ju xin shu. Bie ba zhong de qiang ge zhong qu, zha gu ge si de ge zhu nan bi ken yue. Daga rè zè chè tuan dàng, su jùn jì mang sù lù zè xì gu, dì mù qì wà dàng, càng mì ngù dù lì gà wì zùng dàng xù xìng yù. 占有其别把中的单位级委员西城委员温春奇满足左下的罗雷盖维苏瓦党该主年终协定先主力批准主义准职萨巴党团结也遵纪南半三部接对图温巴协约结束马上该局南半的人呢对情接不着满意罢了中世纪南萨拉乌东爵代表就独立循环协将谁别把中的拉卡中区比明年初级主席迫不追命罗雷苏维对前敌南中不村项目突围列了车进院安全中村下面团队也不远您的下面团队加码参加你接下把的成就有了若这些团队将也不远接送把谁别把中德及年多年在你落入当祖兄跟你提提别及同学撒把出现协定中德的用件现在中错军你年之途撒西部策略公司协把做把当该将拿出成立三印党马国先我所接对行李别及及年后恰把协约别把中德三共中翠党主部书记中错文联杰主任撒西部策略公司临近行动迫不及任给大约安翠中措军人了开播出孙家拉关镇接班人盲从北北党团队批准主席员接送把谁盲无把的别把中德及中措年至年走及卡丘军群席就马谁三队接抗及三恰党当个西居增比内置五新立大瓦党中措接班盲从修补恰把基金每次温州推把下就是
0: 太阳的历史接种镇跟块吧孙诺团长的这些材料，现在情况可以乐观材料。年终熊可以上班有助的其他男家，扎帕日总可以拿不材料解压。太阳的表决三级年不历史学材料。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, Tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zuo kun kan song. Tindi pe yung lung ting yin ting li kong, kan kwe lung ting jia tering ge doni ji bi le cin na. Yang da bi si yu, be jie chen chang mang bo ju da si bi go dang.
3: Rang jong ji nye gong tong kong le par ju bi go ro.
2: Xiawa chung za ya bu zhe ni, mang cho lo yi chan ba xie bi go su, zha zhi xu yue. Singa nama cho, xiawa la yang da bi si yu, be jie chen chang mang bo ju da si bi go xu jin. Nye wi lo xie rin, be rang xiong jong dang wi jie qi ti cho bi, rong zhe bong ka tu go chang de dong a dang, rong zhe xia tab, sa du xie ba, nyan zhe ni jo jie ni ban duan ba ji, zo gang de xie ni. Gang yung san to ra dang ka sa du rig bi yung lu, duan cho ra ding di to ba xie yue. Yi zhe ra, nye ma ci rin ki, ming xie rin na ma xin ki me. Tomar, yu kya qie ni qi di su dang xie xie ba ni. Da kya yu kya ma gui ba dang xie xie bi bar dang. Ma jie ki cho ra yung la zhong zhe ba ni, mang cho dang bi ri xie bi bar. Zhong zhe qi ding ni, din yu dar rin ka zhong zhe xie guo xiu bi bar. Zha xie ni zha to de ne seng xie bi bar, jiu do qian bo xiong yue. Jia yong jie gun xue bie zang wa dang, jia yong jie yi ren ri bi yong lu zhong zhe jie, ngun ting ma ge. Rang yong jie, yi ren jie zhong zhe ba ya xie jue ye, cin nin tong kin ji yin bi, ni ma ci ring ki. Xiu le nin tong jiu sen li long yu ni da bar. Bei jie zong dang qu zhu jue la zang la, zhong zhe tin jing dong zhu jia la xie yue. Ni ma ci ring ge dang ju ne, bei jie yi ren zhong zhe bi bong ka dang tong ma de jie, me zhe zong ni, da qi bong ka do jie bar jie, sui nian ding bi cun xi zang xi shi. Nye wei lo xie rin, bai jie ge gin jie bong ka do jie dong a dang, rin du la ding ni, so zhong xie ba, me bi duan ni, ni ti ji ta zhong xie ni. Le rin na zu ba dang, mang ye ding la, mang zu dang rin di se bi qie li jin jie zhong zhe bong ka jie di. Dan ge song zha yi ren de qia ba xie ba ma si, de wei sen la su ba xie yue. Bai jie zhe ji kai jin dang, kin wang dang, go chi li ji ba, yi ren gang jin ba, yu na dong lin ba. Pa yu jie nyuan tang jin, rui zai la gang jin ba ji. Ma jia dang a ji li zhe bi, zhong zhe xie ding bi bong ka qian mo yi de ba ding. Ming a ra yong yong se, yi ren jie xing zhu bi, zhong zhe ba quan che ji dang, dun jia gu ji guo sheng, suo xiong te yi ba shi.
3: Tho ka zhong jie gong ge zong, nan jie zhu xiang ge, dang lang ba, zha zang ge. Wo ma si ji zhong zhe xie ge, de chang ri ri na jiu gu ji yu. Wong jian da qia, mang cao jia kang deng zang jie ge bu yu bi. Kai da luo yu de si ji zhong zhe xie tu jin du ji, nyong cao se mo song ba dang. Nan ni gen ke le. Kong, xiang tang zhong cao jia kang de ji zhu mu zhu dang zha. Mang pei si ji zhong zhe xie ge, qi ji ye me ci ling ge. Nga la di ngu ra bi, luo tu ba zhe su tu xiong. Dian ne si ji sang bo ge zhen rang ri ji, song ma ta. Dian di bi men nam ji, dang li yi zhen xu lan, chu jia du bu jiu ri. Ni wei lu xi rin, luo ga zhong jie jie, mang cao jia kang lan zhen bi, gam xi la xi di. Jia kang nang dang ge, gai zhen li ji bi, qi di zhong zhe ji bi da dong di. Si ji zhe xie dang, zhen cao lo su, cao wa dang, ri gang tu xi bi. Mang cao zuo jia ngan mong tong xu ru, si ji ni ba dang, dang ge gai zhen cao wa, dang ge ji sen zhong wa ji la, yin cai qin bu tong yu. Na jie zhong jie jie, a kheng zhuo bi, zhong zhe bi da dang. Yi jie zhong jie jie, jiu mo lang mi mang cao, ma zhe ren qi bi bi da. Nin zhe zhong jie zhe yu qi jie, xiang ge de ben ding jie jie ren ji ri bi, yong lu zhong zhe jie bi da suo. Rang rang ge qi ju ding bi, bi da du ni, ri bi yong lu, zhuo bi la, sun xiu se ba ni yu.
2: Wo tu dong zhe jie zhong zhe ni, nin jiu sa bi zhong zhe ba jie jiu dou xing wa di yang. Bie jie niang zhe nin jiu jie tun jin la di ni, na mang ju bie jie li di de ba dang. Nang duan chen dang sa duan xie ba ju, dang ge sa duan ri bi yong lu dang mang pin si ju di, mang cao jie guo di la xue te bi, san bi jia xie de, jie wa xie yue. Na ju zhong jie xian zai zong ge, jia geng han mi, zhen ren zhong zhe sa zi dang, zhong duan zhou xie li di la di ni, you du jie ga jia li zhou di, zhong zhe xie ji yue la. Dang yun gang jing bi jiang, si ju jie nang duan nin tong dang, ge lam, bai li su dan duan la nin zhou yi nan bi tou ni zhong zhe xie ji yue. Dang ge cao jin ye bi gong dian, da de zhong zhe jie xie guo na cao xie ling dang tang jin de bie wa ni, la tu ka ba jie tian dong la xie yue. La ba de, bie xie wei jing zhuo dang ni lu ding ji dian a ko wa tian zhe xie wei, yue dian zuo wei zhong zhe xie jin. De ge ne, la sa yin xie ba dang, la si nian zhe ni jiu, de tang la sa, la si qia zha su jie qiu yin dang, ni lam, ding jin su li di mang bu, du ji de tian dong xie ba. Ren ji jian na, dang ki mo teng, che sun su sun dang gu dong la zang xin ji ye ba shi. Lo ge zhong qie nian zhe ni jiu ding ni jie tan lang sa ba cao ye xie ni, si ju zhe zha jie, guo pi nin tong tong ma, ga ga xi xi ang, si ju ling wa xie ba duan di. Sui nian dui bi ngu li dang, yu ge la di ni zi xiong si ju da di wa dang, ngi la wa, xue xie ba ji dang, ngun zhe le to ba xie yue. 别家三尼卡格年龄年久三八点呢，中间写的都改为这笔用路，年长者当局当写笔，中间者能段，忙做结果特巴当，写了不雄越，这头呢中间写笔碰着地里，当个松扎刚日干呢，清桑这栋网布恰把写越，新的不错，工作新把地呢，杨大笔写句别家清桑网布，举着写笔过瘾。

Singa na ba tso, xiam la jue xiong xie dang ya xue nan, ngui zhub yin xie bi go xue jin. Nye chad, chando zhong qie bian ba zong, la zi xiang ge yung xiu qiong yin ang da, yin tun la zi xie ba da ge zha qiu ye. Di yang gang zong ni, qie xue ba qie xie di, ba da jia ji, qie li la za la di ni, ni ba da

Manda mi bie zatong ge tian de. Sue mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobana ba demo yin, nga zi nyam to luji chan jo ko nye mo ta dan ni, du to to, po jong long chin nyin chi li kong, kan ke long chin cha, te tong re za lin cin, rong yang chi xin kan si bi nan zan ji xiong wa garo xin da chi, nga na lin cin zong xiong xin ki rin chi yin.

Chobanamba,

Yaya da nga zi ji di nyata jen nyan kwa.

Chobananba, taso nibi luji di Zimbabwe ngawang chuncho ya kongka pado ako tarong sinru tanchi la priringa. Xiangjia luji jing siba di chando roo chi zong sangka hiani bi Zimbabwe dashibi ma ya rego xele ri. Luji di kongka royangji xinkan linzi ni gabo yo bi sinru tanchi la pini tosan chobo yo wi mundu shiji yin si ta yi di nyadji nyingo.

日公日公里洋洋着公浪心球把特性着事向来着某才干有动为强度忙意日常不某西巴的娘的今年过

当自己为怕难罗马给人了真理没把公道

간들라다 라데니 나이스 라데스 기비기 준세 미래들이 따기비 준세는 간지지 봐 왜냐 나라 때니는 문중마이 고리 순세니 아 되니 미설 라데지 최근에 나다 라데니도 나이니 이거 넘바 때니 책에서니 쇼당가 라데니 제대로 된가는 죽여라 얘자 나 라데니다 된가는 나니 되니라다 문중바테 아니 아 뭐지 벤치 인자나 그 막은 생자다 아 되니 얘다 대지선 담비가 서도 벤치 그건 제비겠다 제시 mithik tinzi gu nona ya ta nala nyi de tenyi na mungyu sen sun yore o tenyi de ta mago tsen cha ta mithik tinzi gu ta sun sil te yayang shi ni ane nala tenyi ya kata nala nyi de tenyi na mungyu vi tsil te so te ane kani say me nuk nora hachang ka hibji sun yo pare tenze yin de tsu don rabo je pa yin na ta la den ke chen de so gu ta tenju yo su ju kor la chere se de le ta tsawe cha ni yangji tribi do je gin de pi kani say me nuk nona tōtsa jitā sākā tēni sūyō pārēs sēnchū pārgān rāpā jīlāng nāndō tōtī chērēsē nātā lādēn jī chēngā būgō jāyī yōsē dētā sābū tēnyō rēs sāsā kāpā chāntā tā ngādā nāmā rālā tō ādā tāmē rādā rēsē nī jāyī yōsē tē jīlāng nāndō tōtī tēnyō rē tēnyū yōsē tē tāngyū ngā rāpā kāni sē mēlōng nāna anī tōtsa jī kāsā yū gōni bējī dā jībī gōni kō tēngyā pā tēnyī jirē dā chērēsē dētā tā yāngjī tībī dōjīka anzebīgī jīlāng dā kāni sē mēlōng nāna tā lādēn jī kōrāntā lā Ani sondo tanjiri ta tenyi de tsu gong zhini tsu yerna Ani tosi ka tsangwa jina cha tsangwa ka kuwaan rabo ji nyetaba Oda tanjiri chabari Oda de chere se dili ta zu de cawa Sanchi ba ka cawa ka rangu nanga ta laden ka kor tendon Tenpa tedang Ani tigin jaba liki jembi wangbo ka nona ta laden ka chiji nginza dang Ani tenzu jo sa ta jayi yosu o deso de chere se dili Ani ma tachazu su gong zhini o xeba tanjiri jini Ta deso de chere zina kamdar laden ji kogita yung ta shukun rabu jiri tani ta ti jisu la chiri sidiri ta misa ka laden chi nai sumbu nai nyi ge dhamba yorwa nai sumbu ta tani tenye tsaka ta chi pa ka chepar de chiri sidiri ta yung zi ji ye ji nda chiri sina shatang ka ta laden chi ka gung nuna ta chi ka nen rabu ji dan zonen rabu ji chade pari di indira ndi kuala ani ma tosi ji sahi zo ji ji tani tenye tsana chiri sina ta sheda ladeng che gong ta she da nala ge chen ni bu deng jin ju zi ye ye ba si de che zena he ji ji a ta nala ge chen ni bu de che zena ya a ladeng da ma ye ba ko ga de se gu ru gu ya deng jin ju zi ye ba ya ma bu ji yong ge ri o de so gan de gan de jin ba de ji ji ani tan ju ru che re se de ta ladeng ge chen de la she dan ka yong ju nga ru gu nan ba mon ra we gu ni ani che de la ye na she dan ka de la che re se na ta a deng ge che da o deng ge che da Ani udeng che dan, udeng che dan, edeng che se ni Shetanga nama nga gano ndugu yori Tengi dila, yangji nga roga nama mandra yu gani yana Ani ladeng che dan, udeng che ge Rik no na tosil, de ganji jingi ba Oda de che re se dila, tangyu ri hiji tenri jingi Deso de ta rinba yi dhul hoti jima gano na nga rasu Ma yunga re Tengi dita teri, di se ki jingi Ta gabi ji hong zingi, tsam de Ndana na ya jingi Tengi yin yang, tengi Gani se menong dang Lihi jimbi wangbo, tenyi ki yung tenyi ki nongla, ane laden ji kogu ta jajor ta tenyo te, soso chenreye ji tenyo ba. Oda teso te, nga zo lontin di ki ta, nande zoon rabo ji shini, hiba tenyere. Tenyi ta tereng ki lontin dan zel te, ane nga zo chua kaxi ji tenyi maki ji yin, chua kaxi ji ki ji. Tenyi chua teso la nga zo sayir ji tang taba yin na, ane hachang ta yabon rakiyo sari. Ta chua tangbo de kaare se di la, jimwa ki nongla adan tamir radan ri se di la, ādāṅ, āni tāme kī jīsā lā, lādēng kī chī rādāṅ rī yā gārī sī, tīngi lā, rādāṅ rī nīndā, yā yu wī kāsī lā, rādāṅ rī tī gāndā jī nā yā gu gārī sī. Tēnī, nī bā chāndā jī jī kāsī lā rā jirī, gāndā jī jī kāsī lā rī jirī, tēnī lī tēnī, cāṅ rā bō tī gāndā jī, cāṅ rā bō gāndā jī rī sī, tē chī rī lī tuā tāmbū rā bō jī jī, tuā tāmbū, yā xī chū nā tā tē lā ngā rā nā sū gu bējī rā bō jī, yā tī nā, tēnī hā chāṅ kī tēnī, yā bō rā bō jī yōrī. Tēnī nī bā tā chī rī yī sē tī lā, Shatang ka lo ta laden ji ka yi na yan ra. Di ka sila, ani che ge desu ge tene jayu yosu jiro wa. De, ani za korang nung isi tenyo ma re de. Wen ja teme sambo dra ge, Shatang ka lo ani jayu yosu ji na ya ji za wani ni masu pa ji re isi. Ka te sun yo na gana sun yo re isi. Oya, jayu yosu ji na ya za wani ni masu pa ji re isi. Ka te jayu yosu ji na ya ji sun yo na gana sun yo re isi. De chiri se di le, chua nima rabu tiri tini chua sanpa de kanyin se na chua sanpa de kanyin se dili tini
yangji zhibi dojigin zibi gi

Tomorrow,

야 파바자라 푸푸섬야 푸시바 따뜻라 두세야 푸제바 나브레체츠리야 푸쇼와 다가효느리야 세쇼

ओ दारी एंगा नोर संशी रांदो गई या गा कैसा कैसा गा जोले दांदे।

rendu mete donga ke sa dandu re ya ya te ta te so ga san ji dari

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju Sali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo
1: Yonsu Gibi Musa Yumbu Yingusu Sasi Logu Zunzer Zinjo La Peta
0: Zonri Logu Zetong
1: Zonri Logu Zetong
2: Ningen Je Tubana Bazo Tada Chichi Ningi Mandana Pejong Longchin Ningchin Li Kong Kangke Longchin Je Zonri Logu Zetong Hibi Lechen Dare Gong Lechen No Munji Zanjong Lechen Meto Tong Mala Hibi Liu Kuba De Lodun Hibayan Nga Lechen Zoshongwa Lodoryan Hiam La Gong Lechen Ji Liu Tara Chadrin Chi Shina Liu Ti No La Yangzong Nyanda La Chi Chen Li Tuente Gandri Nehi Meta Yangzong Je Rong Loto Draka Lan Drua Shi Tene Yangzong Je Draka Tu Ne Me Shidu Yu Tse Draka La Hi Draka Na Tengu Zhenda Puti Tong Tsongpen Kama Doji Luti Shepi Tongsi Pomo Ta Tacha Kala Yin Tacha Draka Na Tongche Nong Pomo Ta So Tong Nisu Machi La Shashu Tene Chong Ma Soso Tatu Naui Korso Chindu Hiam La Zangzong Me To Tong Mala Hepi Liu Chuchi Ta Lodun Hyo Jiyan
0: Me Pu Hiri Pong Tong Yomo La Zongri Logu Shesin Shejani Gongjong Sankyu Zongri Zetang Te Lochu Hyahi Jebara Ema Tsara
2: Che Ne Zongri Logu Zetang Lichen Senbara Gashyo Yangzom Na Drokar Chihepi Gangtar Nge Lekanda Ma Yen La Henyeme Kepi Kecha Te Yila Langlang Te Trente Acha Drokar Che Yongnin Leka Che Shejuyetang Mi xepi leka duja tanda xeji me para xo nyamba li. Kecha dhima nu para kala nyimpi chogu xin drogar jia jesu song. Ko nyi koto pi gora tele tuenje zongzin kiwi chongxiong tle. Drogar jia tope no ni lakshir kaba tuente. Jake lam ni ruiming sun xepi leji gopa xila kabar jebde jakong nong to nrenpe. Yun zang ni jari matang xile. Ko na shizuk la tra me la. Zukyong tepo xin pi kar, mokza marwe jam don nyepa xin yon. Kwe lu la chongta trakin che chenpa pyuda chenyo patong. Ke la serchi rata bompo xin taba teta. Kong ni te chong ko la joyo pi nyang xin ngay. Ko mar de je droka la te te. Terin nyima nong ni xawa re tang. Nanju nge chiron rambu xe chong ten yin la kaya te yong gme. Ke xie patong. Droka che ko la kyu min zong xin ten te. Tarin ngaron sen shi pi yin, ye ye. Tar ku yin min je len kyan ma je par. Semo kong jazi tsemi tushi kong to sartu pe par etan. Ye, jue min zong hi ten te yang zong la ti. Drakar je ku ngo martang ti ting te kya ca ta ki ki hui te. Zaje, mo nge chungmo re. Tata payu ne nga la tawa yunga re. Che je mu le je babu kong ki la guzi ma ji. Ye ye. Kwa rong ngo po zang xe te. Nge nubo, nge xe song. Xe yong zong la te te ngo kyo zang xe te ngo xe tong. Da tar kong zong sun pu ngo la xio zi se. Da je kya tong te tu tsu kong zang ro kip. Drokar che rwa tuan pa xin kong zong jia zo cong kang kienpor song. Drokar che yong zong la lu kong ki tong tope kik danyo xe ting. Tere yin che chitu a. Porto za je ko la tari xio jire. Ke xe. Yonzo chi chenpi gongtse la te te rong ke mila yi machi pa ngon yon na lekor mawa yin na san te hie par te ke gor sunja yin yin pi morong tra ta chwe te. Aja, nge nye chonsi kone chenpa nyo wando. Ma yi ne nga la jilin yue pi mila nasin dada ma je ke par che wa son yon drakar che tsur long te. Tadong nge kong topo te tso dang me tu tong kun do la. Tadong nge ko zormo chi se. Nge ko la poyi xie son na, la ta la lhasar kompa xie nyo cho se chindu. Yin na yon, di koro jesu xie cho. Ke xie. Drokar che kecha ta da ko kip, yon zong che gong ni san chong, sen no mishi pa xie shong yon. Drokar la kye yon ma xie. Ko nyi che porto te yi baku li, gomo tong ki lhasan dun tu chuk je. Drokar che ko la. Tari yin chiron la tusun zu son, jima tu zu shong na, nge chiron la ungo yapo xiu cho. Ke xie. Yonzo na kandra tepo nyi nala kate luwa am yon na kui sam tropi nawa xiong te, nying ling ling tu yu. Ngodong ca lamlan xe te, sen no ni dunchi xe patra tuje che yon yon xe pale. Ka ni kola tuje che tsuenpi kecha cik jing ma tuenpara drakar che jebto yip te de. ཁོ་ལ་ཅུམི་ནང་ཅུ་ཧི་ཏེན་ཏེ་དེ་རིང་ངེ་ནི་ལ་ལེ་ཁ་ཧི་ཡོ་པེ་མང་དོ་ཀ་མེ་རེ་རྗེས་སོ་དེ་དེ་ལུལུང་ཨོ་ཁ་ཐོང་རོ་ཧེ་ཁོ་ཏོང་ཁ་ཅི་ཁོ་ཏོང་ཅི་ཅི་ཡོང་ཟོང་ཅི་ཨོ་རིང་ཧི་ཏོང་ཏེ་ཨ་ཇ་ང་དེ་རིང་ལེ་ངོ་ཚ་བ་ཧི་ཡོང་མ་ཉོ་ངེ་ཇུང་ག་ཀོང་ཡོ་མེ་པེ་ཤེ་པ་ཧི་ཁ་ངེ་མ་བོར་ཆེན bi, nda chabu xie ju jie yu, jie xie chong zhe kar jie. Rong nang sen chong ta chuan du, ter ten mi rong la to cui xie ba re. Lo nga zang me yu ju chong, tama to bai tong pa xie ge pa che. Ka ni ngon nga dun chin, la ke mi ju xie xin tun yu wa re. Zhong qian nong to, ngan cui cun ni xie gu na, ngo zhong po tong, so so chong ma ra ba xie gu. Xie rong ke nyong a xue jin, chong si gong ke sa gong xie ge nong ta chi. Ter ko ni jie, to chi ta de xie se. Nyei kong to le je, shi ju qiu cui dun pa xin la niwe. Ropa tenye shir son ni deme. Drekar chi dong la kamar tong nong tue po xie xiu. Kyo to chong ge chuan da wa xie su. Rong ke chuan pa jie jie, tenye nyue pi lu kong to tuan te, yong zong la u tsuk jie jie ru ju. Mando nemi jor xie ba xin, yong zong chi lu la chuan pa tada, chuan pi tong nong tue po xie cha. Wen te, yong zong chi dong la, zhe zo gong yong xie me bi. Drekar lo ma de war, yong zong chi ngo dong la, po tra xiu ban ru ket. Yong zong chi dong par yu te. Acha, ngay dong para shoka tong jime. Nani genyan ra la che kompa dzezo she ket. Shong la shoka tong je, di ten kapi kai jindu. Gantara rinpa kaji shugwe pe tanyi nrapo hindu. Ke he pe drakar kemo hyo te. Che che nra chapo hi he son. Yina yon ngan cui leka na cemor yin pe trumi cui wupa hinbe para jontsen yue la. Nondin token cui shimi hinbe ju yue. Shimi yin yong cho, wupa yin yong cho. Tsemo loka wola, gongtar tsumi don la, tapa chenme na, zikpa chenyo la. Ngan tsui don la, choka don. Lu la, himi papa chenyo. Ke hee. Gongmo tere dokar che, yangzong tongchir chitu nepi dutsi ke la. Lowe chachi gochi che, jasi tsemi toshi kong tti. Tena dokar leka shesa te yin hin. Toshi kong tere, hiopa me me chong. Tsemo kundun dozom kiwi ne hin pi. Tere dokar tabi, puri hiyo ma mong la. Long tso da la, xin di sa wa, jen gui choro yi jari xie gu ma yong xin tu mong. Ko ni lo wei chachi gu chi jia jie go xie gu nong tun zui. To zi kong jing di nong xie gu kong pa mong po xie yue ba tong. Kong bi wo tong yong chun cha na tso ge lo wei chuk ba tong. De yi xiam to ji ge me tong na tso ya yue. Cui tong zha ne, jun par jen da ge kong par ngo jun de dui bi yong zong chi tong ge, yan cing xie de kong pa yong po mi xie tabu xiong. Me kanwo ke xego dipar to te, kompa yonpor pi te, drakar che je te te son. Drakar che ju nga chenpi, kompa chenpo xe ke nantan zu. Te no, tamwa ke tui kenxin, don la karma shu, langar ton langar, pongo che jenpar to. Yonso to pe, shizu yoto cho shiro ngop, cho la tsangmar shu te, chongi chonra zu pe, jamo kaxi ton. Tadon piri pomo chik che, tamwa ke towa ngol holo ngop chen, nyenchin la te te deyo. Ko ni yan zuwa tong chong mi me ken damon tu jik de yong zong che lu to to pang. Drekar che jake lam ne. Jin chung so, mo nge chung mo re. Chong sen ne chong che to leka chua njo zang re. Chong chen de nye nye nga ma to me. Tata leka hi ma nye pi ne ke m nge sa de ken re. Ke he. Pomo yen zui de la nawa te zong ma ya chung. Puri pomo te yong zong che don la hi parar te. Teji lapi yamu xie te yon zon rung chi su dut chuk te. Poma, leka yin cu gu me, ngan so to nyang to xia yu me leka nda chi tong, leka ta nduk ju me, kali kenpo xue me gu para yungbap kenpo re, kye xie. Ta ni yang zom che drokar chi xie pi ke cha tong, kamar shuk cu la san te cang ma xipa tabu xiong te, hop te yal long te ndro zi xie kap drokar chi. Chue kong tong duam, kong chung nong lo chung kong pa tromo tele me, Chö dhomo gu, ngay chö tong ngay nyam to chö la yu misi. Wen chong rong ke sampara ngay zo shi chong ni len da shepare san chintu kong. Ngay lon da dan nong sa kong ke xe yu ma shi. Chong chong je, nong lu ken ke laba so le ka nrami na zo xe chong. Ya nga wi yung bap je rong ke ka xe zam li apa che me rin yong dong me la. Dewi chong po tsirin la ku ju lo yun tong ndro dhe me bi. Ngay kwanzor ku wi ngay gong tu tsui an ro go san. Xe xue jing u rin na na to tong. teji me ming ni le mi kyu long long pa. Jin chung yin zu drakar chi dong la te ngo tsi tsir shi. Pyrik pomo te mo la la shi khobu chi tre hin. Ta ma ngo, an chan no ngui me para chong chen no tsua shi gu tu ta shi kye yu. Te le kwen chung pe zha yu bi chu chi dong la po tra tenpo shu kyo. Ge hi ge. Ta zi yong zong chi san para pomo tsua shi tsui ni te pa hin che nra kya po ten ra me para. Sen no dong e che kin ni yu. Kunzu non sen chi dong a che yin che zong dang wo be te ya yu pan ra. Jumpar kunzu le ka tra ma yin che tong chung shami she chi yu chung. Te tsui la kunzu yong li labo me pan ra san te. Lupor to kunzu dong sim che lo hi she. Yun sam ni je chuk posar wong chuk ka po chun. Ten ten kenja na po chun. Ke la gong chi ma po chung chung taba hi ka pomo tsu rinpi pe. Ang tong pro o chu me to hin be pa tong. Buri pomo te jim mnyang pi nyamchur ten hin shir ten. Deji jamo kaki la me to ke ming be de song. Peke me to jim be pa tong drakar che yang zon la te te. Rondre nyantin te te nga guni de. Tsin li tsa song na nyang to londro. Hie teni shir pu. Kong chung te no yong zon jikpo nyantin ta hin drakar guk de de. Wen te tsin kong chu tse tong po sin yon drakar yong ke me. Gong zang ni nian ching chi ge tong lu ye jin da, ra zui zi ge. Yo no ma pang zhu chun zhu bi lang ting zhu ge da de da bui mi da tong ni zu ma chi bi zong zing ge da yi chui mo ni sam zing hi ku. Yu ring ma song war cheng gong ge zhang er jie mo ni li se zhong. Zhu kar da dong yong ke me bi. Sha fa ting gang gong la gong xie de nian ching da yi zhu kar gu tu de. To ring chang su zhu kar yin ni mi chi su le. Drakar chi lu ni thama ki tretong, ara ki tret, cho trihim che trichi dui pi trima chuk tropo hi ka yung go yo pi, yang zong shuk dap shi. Drakar ra zi yo pa tong, kali ka chak te, lansin tani tuen ma tu para shafa ting nga su yu san je je, ko ni jasi cimi tu shi kong li shir tuen. Ko ni cha chi chi che lu yu wo yu zam shu. Lambar to sakong kenpo hi yo pa ti no, drakar che ju nga kenpo nzui te, tukpa chabo popa ri long te te tong. Teji deshi langkor hi la de te chen to lo. Jurim to da na drokar che jun to je gu pi jurim hi yin pi ha chong kishon. Ko ni kong chong nong zui kap, nye chi ye ni che dapo nga sa ni le yo chong, nye chi zir te kaya she ke me. Drokar che dong pi kamar hiu bu she tsam she je, chuen pa pu te go ngen gui ten yang long me para sudra tong che lang sin she pi ni tu yara. Yang zong na rida tong la pa ma ta pa tong nying su mebi, nyi che iya zang yo mebara mlam tabi nying ki ka zong zing ka namba tada la tien so she king de. Mo koto pi nye si no alo je mebi para nang lang jor gu tu de. Tatara shanda tong ka gong hi hin me li lang par doi chong long ma pe. Ka tara mu sam para nga ya long de kya she gu sam. Konzo tse mo nying ya po nye ji shong mebi, nying le sen na mandrik san te mutu me si no zu tu de. Nyenshe mazin zang la pomo tso rinpi lompi mo yon drakar che mele lonte nye chi ting de. Tazwi pomo yen nye che don sabor tong. Pomo tso ngay la che bi sanchu no tsongka hi hi kishwe patong. Teji tu kik to ngola tu. Tene don la zeso she gotu. Drakar che he gota hinpi danu tushi konu yue pi puri pomo ter tete. De aja zonshi re. Jasi tsemi tushi konu to uchi meto che akong ka tsumo re. Ye xie pa tong. Yon ngô dong chui kien bi jamo tala te te. Mo xiao li re, jun to to la me to je, jasi tsemi tushi kong nong ka tepdo ma ta re. Nge ming drakar ki bio ke me para, a kong nong to pe ke me to je mbe chi yo, ke ngô chui xie. U chu me to ka, ka song ar kong nong to tong xiong, nga zu lhamin rimi je don pa tong ka mo xie ta chue song, xie chop xie. Yang zom je pe ke me to la te te. Aja, nga kazo pepo mebi ni acha chuzi shebi leka tanda njwenja marela da shendoy chong mandu. Ngi njwenpa na xukli tong nongli tsezi shechu tare. Da na nga la tsambi leka hi tsuero xie xie kien ngoo debi du lakting purhin de. Uchu me toka mungo la shuk tsam she de. Pomo chong chong, acha yina

0: Jepu semo tabu hik senyo. Yina yon, jepu semo la yon, targu natsu shonwe. Acha chon taduk cha xeyu ma shi xegu shon. Yina yon, leka ta duju mandu. Kala himpu seze, lu la pampi kwe chonju yo. Tomor hie na, manam segu chi che to kali shueba mayinam. Termaze, ngantso tabur, mungken yon yuechere. Je popsin kendo kahe. Taji ke hik tenpa hin, hyugrin hik tenje. Nge chwe la nying tuanpi kecha hie na, chwe tata karchong ka gongla meto jire. Zabdong nong ka meto nganzo tong dragmare. Rong lo la papi leka yapo hi shong ru shena tali laba cheyo. Ke nga shing gawa kingpi kecha tadar hie. Yang zom che tada nyendui meba hin, na wa kimbo matong. Tali ndo ta rong ni kanju kongpa tani traju shong na sanpi lo hi chete. Nga leka marapara tani dozi yo. Meto ke ming mombo nanda nge mengi la mbo chong nipa mandu. Gangtar nge teri ne zon chomara acha chi mbo chingi. He he. Namka ngo la tong hin, tingkar kyozo nangki yingso lama lingto kodo tabi kyopa hila. Yong zon tong peke meto nye chong yong ke sakong chong chong tong. Chong kong chong chong gangsar leka tsuwar song yong. Ta nyimu lo la pam na peke meto ke lo la mabab. Peke metok lo la pam na yon zon che lo la mabibi gangpa nana juk. Tar shetwe chanso jagong khenpo hika popa chukin sha ju tong. Toche nartong ka ndari la chango nga ja chwe ju kacham shi. Yang zon la tata leka rabi hiopa to nga la gomo lo shiwi konso nyamo halam togume. Peke metok tori nye kong non jo kip. Yang zon nye la yorne ngopa tenchin yo chong. Men jo ta chore zari yo pa tong. Nyeche che shila tuanpi laupa chabi temne trachu zedze shechu yo. Tada miki tongkip peke meto senchi mazu par leka tili yapa hi tong, lezu yazan hi tsujur senta ke. Nyen hi peke meto junten le ngara longte yonzon leka shesara tawa song. Tena kawa lalop tu bahin chongar kiwe gundu che nyen hi yen. Yonzon chi dunla jike ponri kembo hi te. Kyo kala le kyo tomo xia xia bachin Dei wo to zhi cha ju mei bi po pa chui gin. Gong zhong xi bi yu la, ngang zho nyang zhong xiong song. Lao song kawa ka bi, zha xi mun ting hui ge yi tong gin yu. Zhong ngar ki wei gun chi tui so, yong zhong jia gong wo to cho zhong mo che de mei lam lun pa cha yu pa tong. Chao bi te bi la pa ni bi cho zhong mei no ngang pa chu cha jia pa gin po pa tong nyang tun ri. Pei ke meto ke rong ke kongpar chun pi, kong lang tingka zo zo uwe cwa tariyong nawa matong wara. Pai chu chi to kyo dra tong kye te kongpar pi. Yong zong ji la ni hyuk chi tsur ten. Nji ke pong re kimbo te mu kepa ni tru te par yu. Kong tu uk chung lem ni xe yin. Cho nima tering ni zong dara manjo ta kyu yin. Ye la pa ni yu te she tri zi xe kip. Yong zong tong te. Aja, cho je xe song a. Sui rong la ndar hyo se jindu. Ke huan toto ngon hwe kin sa ting di yuk bi nji ke pong re tindu. Pe ke me to ka yong zong ji la ni lar yong pong re ting ta sa ting di yuk ba ta. Yen ta a je di tong te tsor yong yin. Che ke she ju ye tang, ma le ka she ken she to ma ju ba. Ke yen ta ka ke cha yong ma zo kong pe ke me to ka u lem lem to. Mo nge chung mo re, ta pa le ka she pe la mo gu. Mo nde ne trik yin. Xie xie pa tong jinda pehme te. Heng, yong cho cho tong tri cho cho ayo. Ke yong zong dini tong de me pi zo ten. Tar peke me to ke. Xie na che ni war che leke kenja kong tu yo tong. Mi la ten tong. Te na jazi tse me tushi kong ke jinda ke mo la la pi tin lu ke xie ja te yin la. Chong chen de mo la ya pi tong me yuen ten te yong yin. Tangto jazi tsemi truchi kong to xeyu ma dokep, tinglu jia xeja gongyu mebi, me hita mati para genji ting mingu. Je so genja ti peke me tok lu la mingu bi qingta ke jingba xin dali zhu ma top.
1: Nyingin jia zhubo naba zo, xiam la liu ju ji ke nondeng kwa lan do tu xingo zhu xe na. Liu ndi nong la zhoka na tsemi truchi kong ke xeyu me leka xe xinba yang zom jia xiba tong. Mayi leka tere mayi yenche tongchung shamyu sheche yo chong. Yangzong che tetsui la drokar yung le lapo mepar sante, dongsen che lo dropo she. Tene yangzong ne sakong chongchung hing na popa chuju leka hi rabi korso tindu.
2: Mepu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesin she jirne. Gongchong santu zonri zetang te, ལས

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le qin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le qin de zhe.
2: Sengge lin ji, gong gan zang. Linji ji nga ju ki dedang lan duke linji sinju gansu kyo. Nga tingdi linji ju zoshu kyo ki dama ya bi. Terege linji na la. Terege linji na la. Zalong nu zhung ku ko la. Jandra tanla shibi draba shu ju tatri shi yo. Xiang la hitri nung duen se ru. Ta nga zu zubu de shi. Tangwa shi go na. Ta lupu zhung da shi ju na hajan ka. Ke chenpo tenri jiro go ki. Lakbar to ta tingdu ji liza. Yoga senanda, zalong senanda, tenshiba tenyanda, mu mongbu ke nyingbo nami luchung tenreji rindu. Tenre yadu terengi lintzena la, nga se pyo rangshu jung hindi kanka mepa kati nyingba tenre shu ni, pyo kso suwa rabi yung na yubi, zalong chungkur tang, ndrawa yubi, nidun kaji kukula kandu shu jing. Genla gongka san, genla cha nga se lintzena la pepa kasi shu jing. Te genla la shu jo, tensan genla chenan bi tsengka kata, pyo lu suru ke zalong yungsa tenreji zu yubanda. Te zu na miyo zu ti na.
3: Da te zu li ke miyo zu onda te, rangja ke de tang zhungo, ni tong sumchu lo ke changgu zane tang, ane tang ke chokshin nyushu pa ke nyen zhung, tene lo nga tseng chu ju pa tang, jiong a pa ke tenso ke chayki te su na na. Rangja se no zu chi wa, ke nga zu di chui ting de tang ke zhune te, tene men ju ne, de song la pa ka shoji, tenso zi, zadun tenso zi ten na yo rogo. Te chi chi, tene nga zu, rangjong jong uchi ke karisar na nga zu la, tene nyame kamde ke tenso ke, nyamle kang tenso zu ju ke ganga tenso yo re. Tenso mangi zon, tene nga zu ta tingsang menju le desong zowon zengu ba ke meyo te zadun le zon, tene ta menze menba ke yutab lalin tabar tongu guba tang, tene buju soba rikba zoji ba ke surjun suri tang mrik suri ke likyan dunbar guba ganga tanglin shun rugo. Tene yin tsadu, tene jine manso ke lusem detang le penba. Bechaya yana, tingsang ke mitchamji dan chowa, chowa dan leka ke nuhyo kchimbo rigo. Tengi sadu, mitchamwa jik semkha madewe ne dan, jik tene lungkham chukwa la sokwa, da tenre ke ne dan, jik tenre ne la nyewar chokwa, da tenre yondo rigo. Tenre yin sadu, tenso ke ne dusu, ngongo zo jitang. Tenso ke ne la, miksa ke jik, da menze jyo magu bagi. Tene, detang junjo, jik jen. Miyo nyiba de, nga zo buyo ke projong ke rinne, junzen zo jo. Dechirisina, dena dada nga zo ke ta bhoyku sowa rikwa na yodeba ke zalong lujong se nanda zalong chungko deyi na juujin zeba po yoto yunten gombo kruwo, yoto yunten gombo ke dene yoto nyingtik se jige yunglo jir tumo maayi baji. Di nanglo ngu se sar deba, dende rido. Ta di ngu manda jingi na jik yunglo lo zo yodeba, labar do jik menban keba da deso ke ta nyamne nang tuba. Mato tene, tene yinpo jimsen tene, ja chenpo che tabar tang mato tene, tene da tene yunglo ki juba te yue deba, lalene ki juba tene che le nyewa, ta chetan che tsawa, tene raje ke neka libdu, tene tanda nga zu, tata suchuan ke dege, zonsar pe me kanga, gen lo jipunso ke, tene nyamso nangne, lalene de. Yunglo de da nga zu juen de che yo marade, di da zanlong chungko ke, yuto nying de ke zanlong chungko ke lalene de kongko ya junze na tundra zu yore. Tundra zu sa du, tene kasa kal kongko tabar na yore, tene nga zu menkaan ke maa dana lojong song, yaa genla dendri yaa xiu ne, miksa ke yonda ke zira dana zo. Tene nga zu mendo ma na deso ke lojong zu. Tundra zu ne, tene dada nga zu menzi kan ke, tene detang dodam tene se go nandra, tene nyame kamde, nyamnyong, jayde jesa nyongshor khaang sik marwe, nyamne khaang, tenre jit zog yore. Di naa la, tenne nga zog ki, da zanlong lu jiong zog sa ki, tenre jik zu ne, tenne da nga zog, tanda ngo zog ne, tenne zog jik ne, mendoa ma naa ri, nye ne, tenne jachi ki, da neba sik marwe, neba sik na, yana jik, de thang doba, doon khaang da zog la, da di,

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 샤기 차지도 세바이나라 렘기 칸저지즈나다 차지졸고 아니 군조이나라다 렘기 민저미기가도 샤괴즈 커진 때문에 답차도 그 군조티기나라다 유바도 사바티기를 뛰신이 뛰신 나고도 티기 렘기 갈리갈리 나고레즈 커인 거야
1: 머리리 드네 치종아 니납사이 나차제니 니마싱기 챔든조 다단잠 라한디 치종아 시디 치종아 파라 본도셔 먼토에는 군종아도 세바다 유레이통와 뛰모지아과 군조 네바체 뛰토도 샤괴즈다오 Tene pyo da dhambak tsi chonga ne, pyo da jebak tsi chonga pala pontao dhaka na kida sina, xel kida ho. Te kaab te dhiyo gondro ngab dhuzo jo tse, yule tong jo tue mo jaqpa, te gondro paan dhe lu ki tu su te, te ki tu tola taib gure zi teri chanko zui da ho.
0: Re re, tsi nye ye, sa su chi nga cha sum ne, dhiyo ntong mi rang gang sin, cha gang cha, cho wo kan zhe, dhiyan zhe len ba, mun tu dhiyo da sin bi tsa ma da chu xun tang, ya xun, ro xun ji mo yung wa xa gu, dhiyo xang zhu bi sakul jia xiu zu nam, bang ra to sa ni ma sa ra xi bu di, Shahiji Taptang Pajoka Lega Yabu Shigu, Tsinyeju Luka Ngacha Yeni, Tsinyejun Tai Ngacha Nimbar Nima Na, Tsinyeji Sunkur Paga Ngacha Jini, Juzi Gamaja Kacher, Yadun Rin Chulung Yenla Jidin Duzaran Jowi, Minji Dang Chula Hubar Sha, Ngacher Gunu, Simpung Shani Lora Nalanjo, Da Zoni Do, Haji Xiangdu, Xialora Pungpo Zhangnangin, Ruji Tongdang Sankarni, Yilam Xiangher, Pulu Zhubi Tsinyeshichi, Tsijuye Lazi Kuenge, Dano ina bada dunpa ka tsinye ye sasoy che inga cha samne duan tomi rangang sin zon nung dun samke lehinga. Dani ramgin kya ba kya judo, ani kyo khan rajido, dinze ina la, dinze lenpa yin zinga. Dani duan da cato ka tsama di yitanji la, kyo xion do, ya xion, ru xion tsuma ma yong liye na, lega da cato po zhoga rezi kwenga. Zho khan da jichaya na la, dio xiang zho bi sakul ya xiu zu tanji la, bong zhe, to sa ni ma sa xii po judo, ani xia xii jita zo judo. Pajo ka leka tsuma ca cui po zhuk rezi kwen ka. Dini bada dunpa ka ci nye zhu luka ngacha ye ni, ci nye dun, daya ngacha nyingpa ra nyima na zo nyina ke xin ka. Ci nye ji sunko pa ka ngacha jing ni, zhu zi gama raka xer zon da gama raka xali ka ngo cu xin ka. Dini xia dun ka rin la qilung tsuma yi la ji din ka du sun jo ca li do, ani min ji do, chui la xiu ju ka xia wata so zhu qiu rezi kwen ka. Bada dunpa ka qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi ci nye xu qi. Tsi jo ye la zi kwen ge.
1: Tene ta dawa riri la njungwa sa chu me lo ka kam xie chi cho riri dao chi. Je la daan dar njungwa me chu kam xie chi wi yo jer cha jie renpar paab. Sebra tsi jo ne lakpa nam ri tan do du kamar jo re xia lun tsam su nam kor chi yang cha chun re. Tsi jo jay ne pa san dun zu ru penpa ne pi lo jay to cha long to sir gu pa maang. Ta bada dunpa njungwa de me chu ni di kam xie chi ki dao. Jum tsi te la ti ni yo jer la cha chu paab zi ti renpa paab ki ti zay. Tene tsi pa jo ne lakpa nam ri do du kamar la jo re xia lo gan tsam su nam kor chi yang cha chun re. Nto du na bada dunpa ki cha chu ten rin bo pa ri zay dao. Te tsi jo jay ne pa san dun zu ru penpa ne pi lo jay to cha long to sir gu pa maang zu. Ta tene che za ta kamar jo tang gan jay wala tene ri dao.
0: Re. Bada dunpa ka xin pa tsi kwa la xie yan na la. Pa tsi ta tsi pa jay. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyexu jay, nyexu ye, nyexu zhu, nyexu ji, nyexu go ji chikwa la yinzi kwenge. Da kongli nang niga peda dunpa ka da xin do di xio sargo. Xiamla dringa zaka ci xio kwa la ngo zhen do di xio na.
1: Tene da dringi zaka cip jo xio na. Dringi pu me talu dawa dunpi cipa jo bi ji ma. Je da ji pi ci nyebde, riza pob, kama cho bie, jongchu salao, chui chi xaro, jowa ka zang. Pomtao xa anda hachi xaang tu, rokwa chutu doyan ta nyingo chutu nipa nila da sutan saan kaal. Saani pyoos jo nga, za pa saan, nyongchu saachu. Naani pyoos jo jo, za penpa, nyongchu saani. Yeni pyoos jo bden, za nima, nyongchu meni, taindi puja loto kyo tsar.

0: 조남초 늘라시리다 디탕가 히시고디신조 차와키위가스 기니사쿠 니바남 실한주연바르가위 깜빈즈모나 실랑외바라 도다 체마다불라 도라보유 옌아다둔 두장기무디 시파라 사조람바다 디에디니 마순중위 닌카키위 디나 기니사쿠 니깜바포위 주친히인비 디에게드라 응고시 그타 가히지 게니 차가가키라 춘진간리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘비가히 차가가키 리바라 춘진시지디 디도도 차가가키 난체현니 선토릉괴바다 디다 디스 야샤라 따제시디 멘지 딘츠 게그미라 다그 yin tama gyo gantho shi di, tama tina, cha za kun di gambi ma rewa an, xie si pa tang. Nini, gambara mi xun ti su mun yu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara pu du jia, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyan xie ba su jia, ni da tun pa yin. Ci mu ra, ni da di da, Papar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho yabu shi gu la. Dito do, gambar kyubar tun yu mi da, shihyu ti yu mi, seka gi yu mi so la, daji shi gu. Gatir nitsur dinja xiong yu ci, lansin, minkang la suni, minkyu shi gu ba li. Randu ji, dusi shi ba su na, dini murungwa yi. Suni, reba la ngungo shi ba. Reba na gini saku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangzha la, hendu sagu, lambo dito do, giwa dang, gambar diwa, nidun zingu, nzumu bara, na jeba dang, gangzha dangwa, hiwa piwa, so, ngungo gantu shigu, kini sakur nipi, nikra, dakya nyambu shiji, gambar juna, yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu, kini sakur, Gambar pobi, nipa gidu da shina, tanju chagi mandan wara, gambar mare chakin junwar xe la, gambar gyo gubi, ce la ya, zhuwi, nienka kimbo yu. Neto do, gini sako nipara, chazi nienju xiongci, gambar gyo gubar tobi, nienka gichin zhuwa yin. Dewi gini sako nipi, chaga ngakya la, cunzin xeba da nyando, chaga jiwa ngamin la ya, hendo zagu. Yahyo shungna, nipi chahi da chacha la, cunzi gangli shi yendo, dito do, gangbi pacha la, miso dache shi badang, gadiye pacha rinbi nito shungna, dito do, mingyo shi gu. Ngani, nianjun jia desung hendo gar kimbu yin, nanjun do gangbara dache shi jiro gong gu badang, gangbara zangzha yabu shi ba, dito do semo jawa, gangjian do manjo wa, gangjian do selam da, Dwi lan mgun ba, lanpo nanjun to gye wa da, zho wa, shiro to soni gushio gangchan shi gu ba di yin.
1: Dwi lan mba, mauna yang.
2: De nyan dwi gyu, sawa yi.
1: Juju ngan zui yung lan tu kore nyong zi cili gordi mdong wa dang, kore jen jen do lan mdong wa, chora do ni kore mdong wa, kore gong ka,
2: 参谋言话记下去

周南措。大大切记三元币两千点呢，别用龙天年轻利空，看给龙天姐进入个在两千时。

0: singing to Naba Kunkanzo. Dada Chiji singu to be a litin dinner, Bajon Lungtin Ninji Likon, Kamke Lungtinja, Nadang Ni Jibi Hulam Hibi Litin Shi. Didn't girl litina, Gumbo Jahidan, Yangji Dangji Jibi, Dirja Di Hujin. Payul Chando Jonchel, Rochi Zoni Yimbi, Gumbo Jahilana, Zondi, Sashi Dosija, Mabuhina, Chung Shibi Duni, Sam Dingni Tonila, Gamuta.一面全部写一个车，小龙人东一路那种，也在军备村里了，人机修把当，老些兄弟，让啥让有那装备，干多些别，带队人家村里当，顶进家养着把所些别，带队连连下下穿修把，带你人民一，连连公司当，现在多以听说所中呢，别下家猛扎气味村把修得就也不吃。
1: 다 그바로니리나 파이어 보정 참도 로치니리 니 레렌드스나 총열 되나리 다 총열 때 톰을 절로 니동 절로 야자 건부가 총열니 되니 니동아 저 댕 대졸아 총열 빼 약보 되나리 되니 니동 절로 잡적 그 밤저르 되냐 냥귀 마 송드 다 야자 건부가 저한테 마 찬 강아 쳔본데 돈 쳔본데 더 되나리 Nitong Dunlo Tatala, Matsuk Payona, Roach Zong, Commando Shanses at Nata, Jacquela Tangs, Seri, Pokela, Ramzong Kayo Seri, Kado Tender Seri, Dong, one searching Tanachi Tori. Teni Te, Tanda Junozo, Teni Janunke, Tsumba Mambo, Matsu Payola Tunyoni, Ta Dog Tuni, Yer, Ta Matsuk, Mansu, Kanga, Kansampe, Ta Subulam Song, Tendazo, Tendazo, Tara Nina Te Junon the Song, Du. Ta dog tune, Nana, Sanfiri, Tennisoni, Tangake, dog tune, Tanitong Golo Tennin Gozuri. Tenny, Natsuki Tangs, Sejati, Takeda, Chichin, Chichi, Tennisoni, Tenny, Natsu Pine, Panangchin, Tennak Tumatun, Tenny, Jago, Tsungu, Tangasoka, Tunin Rosante Tennery, Junandes, Tangasoka Mamango, Tsungu Son, Panatsungan Po, Tatsunin, Tenny, Tomar. Das Zonghun und Rudutini, Pana Dotunian Borate Compotanari, Gedam and Jacket, Jama Machidu, Telekanga Chemon Tanayori, Tanitsum Patis of Pazando, Devan Zogan, Kangan, Kangan Kansan Tanayori, Tani, Niton Jukza Junin Tini, Niton Jevjalo Maripal, Natan Zonghun, Sonin Nietan Diri, Ta, so dog tong.
2: The Tongan so. Yaya.
1: Zonghun that are selling tongue chesses a yura. Tanari. Tanata dosunkitana tsunga, tanayuri. Tanata janoni, yaje chishukita, tungche kak, tsumba. Beijing Shanghai, Guandu, tesun, tsumba yayon, donyum, tanayum.
2: Ojiji.
1: Ta dogera chesetini, tana tsuni, ne tanade. Ta niton, jebjilun, pail tsoi, long. Roche.
2: Ginchi, selang la loche sisreti, tatra tsunga jet.
1: Selang la longa tanade.
2: Ti jun rumbore, reki.
1: Ojiji.
2: Ojiji. Ani, selang la ginchi, tatanina. Dok tsong la sabata na jen do li do da zo da tuan zi ri kena kena tsong re da do yin na la wong do jion do tenin do kong tuan zi kayo la soba do tenin ni jakong do tenin tsong kong zin nan juan kong chenmo la riji do rin tam ra yor go
1: Riri, ta sa nga thoma xin do jika zang si se ji de ta zang si na ta nga so bu se de
2: tuan sa
1: ci si na ta ci ji
2: Riri
1: zama rida
2: Riri
1: ta bu ni thomba ka ram zong ke
2: Kayo.
1: Tandari. Tate keda chimbo tanda chayon di tani. Tela ta zopchi kayo jagoma. Sama ramzongri.
2: Ranjong tedoro.
1: Ramzong tedo tanda. Ma chundra. Ta non the show tanda. Sama zosan. Take it tanda zonchuri. Shala ta yoksatana. Tanda zosan. Take it tanda zonchuri.
2: Oh, yeah.
1: Tani. Niton. Jukzai tanda yamani ta. Chumbo tinchin sisa tana. Ta doang keda. Chenpo chinga, tata jagela xiang yang yisi.
2: Ori, ori.
1: Ta pokela yangzhi paso.
2: Yangzhi paso. Ya, ya.
1: Ta jocha yangzhi li zhoba.
2: Ori.
1: Kado teso paso tanda wa.
2: Ka yi chenpo tu. Ori, ori.
1: Ta tanda chitong yori. Ta tela yunlo kanga kansan tanda zo. Tanda zo li. Ta tela shimjao tanda zo na. Ta yangzhi ka lengyin da jie go na. Ta sa tse. Ta teka tuk tse yora. Tela ta nuwa che me. Teso da jie gendo. Teso chama tse jita denba. Ta tongkong te. Sacha Mosel, Ta Jamzing, me, Jeton, Jebjang, Yamba, Tanan Tung, Tatanaji, Tanan, the Tesotama, Zogana, Tachando Tongjag, ngakhung rwa chi zong to tin chi zong yin
2: tong to
1: tani rang ka pa ta nye san tana tong yong de te so le yun long gang la gang san zi ta ni tong jeb jo lo pa yu chulo ni ta ni tong jo nga lo mar zhong chang se na ta jenye kang tani san
2: ori
1: tanda che gu ni yori to te ka zo wo ka le rin te ta yang zhi leng nong zong ni ta la do chung wa ta na jen zhi ta jen chang rang ma da
2: ori ori ori go ya la su ba
1: la su ba tanda tani ye chang na siam jo ke jo tse ke ᱱᱩᱯᱚᱛᱚᱱᱟ ᱭᱚᱨᱟ
2: ᱚᱡᱮ ᱚᱨᱮ ᱚᱨᱮ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟᱝᱠᱚ ᱞᱮᱱᱚ ᱡᱚᱭᱚᱨᱮ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚ
2: ᱧᱮᱱᱫᱚᱱ ᱪᱟᱝᱟᱞᱚ ᱚᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮᱱᱤ ᱧᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱨᱚᱞᱚ ᱪᱷᱟᱢᱫᱚ ᱴᱩᱝᱪᱷᱮᱨ ᱡᱮᱡᱮ ᱫᱚᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱮᱞᱟ ᱴᱷᱟᱝᱫᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱮᱦᱚᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱪᱮ ᱚᱱᱤ ᱭᱚᱨᱮ
2: ᱚᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱛᱮᱠ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱨᱟᱨᱤ
2: ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱱᱥᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱤ ᱡᱤᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱱᱥᱚ ᱡᱮ ᱡᱩᱭᱱᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱭᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱱᱞᱤ ᱥᱟᱱᱞᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱥᱚᱢᱚᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱛᱮ ngazok phai la thonze mukser chi tana yodu jantang machine karu do phawa la ngunze tana zon khashi ke ta do sene mei te thos ri do chho do tana ke phawa tana ngunze mu zen teni ke lani ri chi mar da ya zo te ye wa se mishi
2: ori
1: ta janang la ma dewa da zo gona te ka sa kan ka nga chen bo tani chong ran da ja chen bo ne zo gona ta sa jong ken de ngi na ja jor ta da zo te zo ta na te ker ke chom chi te ji ke ne pa yor
2: o ji ji ji ji lén sò sò nà jì nàng tà mè gè xì ngùi nè mè lì pà zì yì gà chàn rò gù xiò nà tà nì gòng rè nì wò lò pà chòng jìn trè gà nà chì xì nà lì tà zàn zù jì yò nà lì tà bì lì rò
1: rì rì
2: rì rì rì
1: tà tà nà kì zàn zè jì mì nà tà mà hùng bà kì tì pà jì jà chì mù tà nà zò jì yò mù
2: rì rì rì rì rì
1: jò chà mù xì rò tà yàng rì sè jì tì ngà sò zhòng hà mà rè kì tà jò chà chì mù xì rò tà nà
2: rì sò jìn kì jò chà sò rò
1: sò jìn kì jò chà
2: rì rì rì
1: tà ngà sò rì nà tà tà tà bò tà lì tà sò nì tā yāng tā kā jū chā tā nā, lōngo tōng tā kā lō jī yō bā tā nā jā jī yō rī.
2: Rē, rē, rē.
1: Tā yāng tā nā chī mōk sā kā ngī bō tā nā yō ndī, tā nī tē sō kā tā chōng rā sī nā mō chō jī mō tā wā, tē sō kā rī ngē tē, tā kōng fē tōng gō nā, tā tē tōng sō tē, ngī bā tā gō gā tō.
2: Nō rē, rē.
1: Tā tē sō tā pā yō nzō kā sī nā mō chō jī mō tā wā, kā sā kā pā yō kā pā mō yō yā jī tā nā, kā sā kā ngā sā mō tā wā, tā tē wā nī yō rī nā.
2: Nō rē, rē, rē, rē.

0: Tani tanda zonur, ta ma zhenpa la, ta ka nga tanda se, ten dali nga so khakko. Tani te kata kaza kani tunchi te, nga so payo la che tun thao na san, tani ti tanzo te zao. Tanzo te zao na, karo katong la tongza ma yin pa, ta saba ngubu judan gul da. Nipar ta tana chon ra jen mi na, tana man tanzo zon le, ta te so ka tunchi nga tun nga tong.
1: Ari ari, ba yin na la, ta mba chon sa, mba chon gul go.
0: Chon ra nga, te ngipar ta go gong tong. Tanda yin di ta, Te chong ra tsu sake, sacha te, ta rang gengwe ning, ni tong gyubdeng gyubje tena nyue ori. Te tsu wo ta, nyo du bambyo ke kaka tena rinpa, mangpo tre song. Tani ta gyocha rantang chenpo te, yin ta sani tang ti nyendam ke ta te tsu haa mago li ke kanga, yo du sato pawa la ngunze tena zong di. Te ke rantang te ngonzi tena, ngepar ta ta shiamto kanji gugndo.
1: Oh, re re re. xiang tuan kan ti yin la, ta zuo da yang zi taga ju cha tanda wun do pa pa li qi bar ji yin pa. Da zu suma yin la, ta rong ta karo ki yin la ri, za gu ka zom tu su ka yin la, mong su ka di tala ta cha zir ku xie xia zi yin la ri, tanda ta ngay jin ji yu li zo ju.
0: Ri,
1: ta ku rin tang tanda ta ji ma ma yin pa, qi ta pa pa ji yin li, nguen zi zo sar gu.
0: Ri. Tani te mong pa la, ta nga zu pa yu la, ngu po rong tang ji tanda zai tong cha du, ta ta tanda yin la jia cha. Nga pyo tukchi di pachi sasuwa lan rang tsa yori. Ta maung pa ta nga suwa la shubjaga ngubo tina mi na, ta sin pang pa tina ri.
1: Ri yung tong pa zon riji.
0: Tong pa zon.
1: Tuan sa tini tong pa zon, ma yi jen pa sa yori.
0: Ri. Ta zan rin yina nga suwa poko ni tong rida. Ta ta rin yina pachi tong kong po tina ri cha wu cha wu.
1: Ri. Ta ngay ma tep za zo san nal ta, bayo zal chi tong yori nunga jiyor kuya.
0: Ri. Ta pachi chen zang riji la tina riri. Tanda yori di. Ta ta rin yina ta pachi rin tong kong po. Tanda cha cha yore.
1: Ri, tata zu mongche sa ta, tsong jiawa na ta, rintang tanda khali haa mogo ta, nin, ta ma yinpa mongche sa kodrab zo ki mongpo ta tsuk laa nandro yin gogo.
0: Ri. Tomar zanda yin da ta, nga tsuk mangzo pawa ka laa ni, sarol pa zong de, gomo cha jeng ni tanda, ta cha yang nga tanda bi zong yore.
1: Ata
0: ta, jab jak chong ra ka tsa tsa di, cha tong ta ka shi tanda kuwi
1: wore. Ri.
0: Ta nga tsuk di zang zi tang, xiang ya yu sa ji di tanda ridwe. Ta ko tsuk ta te ka jucha ka rintang haa mogo. Te rima pa tata, ta nga tsuk nga ma thoma nye tong dung jie la tanda tsong ri, do re re la kumbo jia nye jia, ta tong ta kashi tanda tsong yore. Ta tata nre na do yashi te tsol, tong so kashi mboko yore.
1: Tata heba tra mando xios ko.
0: Ta tanda rin, ta ma wong pa ta jab jak chong ra te kata tsa tsa di, tani ta nga tsuk ke tong kong ten bebo marida.
1: Tong kong ina ta, sacha gincho ke kong la xile no yin ta, gincho ke payi rong da msime na ta, ta zoli ke nyen ka yor go ya.
0: Ri, tani yang tri paso te,
1: Dengchi
0: zong kong na yore, ta zangsa se jite rovo chi zong.
1: Ori.
0: Ta zang ni sacha kaani tengin tong yo mar tena.
1: Ta ti kuen por gu?
0: Ta te trangbor tse zi yore.
1: Ri.
0: Tenga rin jacha ngal pe tuk chute sulo song tsa yore.
1: Ori.
0: Ta rong tena siam tong kaan tena jaa maa thab. Tena wena gong chung chung we zong tena tena sim hachang paan paan tena rin.
1: Ri.
0: Ta sani la chuan ra jaa na gong tong pong tena tena zong na sub sulo zong. Che le pa te zo tekar laa den di shio na tena no song ke paan kong tong da. Sena ma choo di ma tawa tena wena. Tā mākṣayā kā pīmbā tāna yōrī sāng.
1: Ōrī. Nyokhīn tī nā lā tī tī kā tā xiamdiyōng kā sū tā rā tsū tēmō tā sā ngōng chōrī.
0: Ōrī.
1: Bākī wā zōng tā nā mēlī.
0: Ōrī. Tāni yā nī tōng chōb jī lō, zhōng gō jian zai dō yī tāng tsō. Jā kī lā zhōng gō guān shāng shī xie kui sīn tā dō kī. Tāng tsō tāna yōrī. Tē kā tsok tsō tā ngō mā rī nā, jā sā tōng kōng pā yōrī. Gō tō tsūyān pō tsō.
1: Ōrī.
0: Tī tsāng kā tā fū pū chāng lī.
1: Ōrī.
0: Tā tā rā tā dzō gō nā tā lē chō gā sō tāna dzō nā. Ta Zhongguo Guangshan shi xie hui zong se ti ta cheng li zong ma te ri.
1: Jin si doi qin cho zi.
0: Te wen yin ma ta shou jia hua sen la. Tan ge da qin bu yu. Che per ge ba sen de ri. Te tang, ta ni yin cong li ba ma deng che chang ni te ker den di xu ni, ruo qin zong den di xu. Te zo gen rong song. Ta che jia la zi ten la.
1: Ori.
0: Ta nga rang deng yu ri.
1: Ori.
0: Te zo sa ni mang zo la ke ping ki chi da. Sanye ke tongze te, ke rantang gongpe tongze.
1: Ori. De konso ta gen chiron ke ta, nangsa ne ta kibang mongpo ji dine hiyo rgo ya.
0: Ori.
1: Konso ta rawa chile ya dine rin rgo.
0: Ori.
1: Tende ke zo ta miksel ke pienpa zonda to, miksel ke guipa zonda chiyo ri.
0: Ta te miksel ke guipa se na machuji mando. Ta koso tsangma do ke chengwe pa, ta dosong chenyer pa tena ri.
1: Ori.
0: Kashi ne ta tsungpa ri. Tsongpa te tekar la dindi shu na, ta mangzok la ni tekar tani paata na, pake sami yomar na, tekar tani paata.
1: Re, pake yomar.

0: kasi sana tesi yasari.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ta tesi wala kundra jatina zubun jatu mara.
1: Oh, zi, tondra jirgo. Zi, zi, zi, zi.
0: Yangchen la ta satsi eti pachirka nga chow tenda rindu. Yangchen yashu tela. Ta yangchen nani satsi chungshu tesi wala ta pachi nisom tenda
1: rindu. Oh, zi, oh, zi, oh, zi.
0: Ta tenda nisom na ta yangchen rintang chenpo meba tenda rindu.
1: Ta yangchen zomta ta shisei nongsei zomta shisei rechi na yali re.
0: Zi ta tela nga so lo tenda tongna katsu lo jatak mandu. Ta te yangchen ka maksay ka chichu tenda
1: rindu. Zi, zi, zi.
0: Ta yangchen rai la di naka yuri kashi la. Shen dhapo yore, tenu yin sanu mudad patana yore. Ta tingchi ki yangchana tenu yana, shiang yang yi seju te, lo tena tangu na sanu dhugamari.
1: Lo tena, tsui ki tena nongpo na chi rejil tena.
0: Tena ri te, ta jacha jad dhra thama se na, kaana kansa tena ta lo tena dhram dhra.
1: Ri, ma ye ko dhok tsui ki tena, pati wama kan dhozong dhra.
0: Tena ri dhuri, te ko ta jake la ta zata zhoga, tan thomi, tena chi.
1: Shi salchi.
0: Seka tsuta se.
1: Ah, zi, zi, zi. Oh, zi, zi.
0: Tendra zi.
1: Zi, zi.
0: Tendra zi na. Ta, nga tsu, ta, yangchen de, tingchi ki yangchen de, ta, nga ma, pe rangtang chenpo tendra zi sangkyo.
1: Zi, zi, zi, zi.
0: Ta kado de kapo de. Ta kado kapo de la nga tsu ke, mkse ke ta kapo la kapo se wiyo re.
1: Zi, zi, zi.
0: Nga tsu ke ta nyentung yin tra shi pa ke gomji yin, ta tra shi pa ke zonzi taka yo ra. Tesu tsangma kapo cha yo.
1: Zi, zi, zi, zi.
0: Ta nga su kawa jinsen na, sakin khoyao di gangri, gangri ka kado kapo yinpa.
1: Zhe, zhe, zhe.
0: Ta kawa jinsen, maksa ka tongzi shio tongwa ma te zu tsangma kapo yinpa.
1: Zhe, zhe, zhe, zhe.
0: Gangda ya kapo na ta chashi pa kan zonzi.
1: Zhe.
0: Tere, ta kado ha chan yagpa, jio cha, ta tanda ka maksa ka tango mi rumbu che.
1: Zhe, zhe, zhe. Kapo di na ta peri ka senkan chuan sa zon na jiridar goya.
0: Zhe, zhe.
1: Ta peri ka gasa do, shi sa do, che sa chi na la tsongma da, kaka zom da ta mit murong zon na jiridar goya.
0: Zhe, ta nga su temrin de ne ka yin nan go ma ten se
1: ji ji ji ji
0: ta pa zu ze wa ne zong ten de
1: ji
0: temrin de yan ma de ko na ka yin nan go ma sen ta ka ka na ka ka lo
1: ji ji ji ta ma yin la ma sen ya bo zong na ta ma sen ka bo zor go ya
0: ji ji la
1: ji ti nong yin ta zong nam ji ga sa zong da mo che za zong ma la ta ka ka chen sa zong ji de go ya
0: ji ji la
1: ta lo sa xin na la ta ka bo ka te je ji la sa ba zong ma yin na ta sem khan da chobo da sibo da gamon da ya sa ka chen ni ge zo le ge
0: ji ta ma ma cha shi ba gan zong zi sen ma ji ma da ta pen zong ze wa sen ma chou ji ma da ta gang ter ge cha shi ba zong zi da ne rin do ka bo ti
1: o ji ji ji

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga

ngada mijel sha chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong mijel la ga

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nyin simbi lin chen tina, bu joon longching nin chen le kong, kanki longching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi, nga ji san chun yin, che chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, gas shio.
1: Shibi zong yi.
2: Shibi zong yi.
0: Lochon chobo chobo chwa, dringa sibi la yi ka nan si lin chen, sibi zo yin dun ju du chun nung la, ngi chobo chun chobo yod la. Dinga, la sa jibung gang lochon lo rin a bin jin cha chobo ka loma, dun jo chuma yi jibi. Da ga, jibi pa yu si ba du. Dinga, la sa lochon nin bi lo rin jo bin jin cha somba yi loma, din chu chun ji jibi. Pa yu ji yu chung la doi ba sibi, zo yin yin dun ji yin. Nguan la, Dengha, laza jibungang lochon lo rin a bi jinja juba yi loma, donjo juma yi jibi, da ge jibi pari si bi zong yi dan dan jik yin.

这个连续剧音。我的秘籍儿，小穷哪了个？伢穷去了个？住不穷穷？

0: 생기나 봐서 공감사 nga lisi to chong pa hira nam jaye da ta lin je ne sen ko chuk pan da ne pyo jo long chen nyem che le khang khang ki long chen ta pyo jo pim ju khang ki nyam nya si pi chang bu yang si pi lung ro le chi ri le chi ko men na ba chu na ju dung pa sam pa ten ro la pa pi lung ro me le sha wan bun zo ki le chi nam ba se pa ri tre ng le chi na ba chu na ju dung pa sam pa ten ro la pa pi lung ro me le sha wan bun zo ki le chi je pa sen ju ri
1: ma ne ne no tong kar mo ko ri le pa wo tong ke ko ti e da pa wo ke ka tap tse e da yong mo ju kan ro bom ji ko ti e da kan ro da sham ni se e da se ge ga mi ge mi ko le ji be ro bo she ke dong la te de ma ne ne no tong kar mo ko ri ji ha shi be ro bo she ke dong la te de lung ti ken ko ma yo ba da ha ja da kar bo yo ba sa chma mi ba sa pe ke da nor be da ke ko du la yo de a me cha wo ro bo she leng se she nor be da da la ye ma do la ge ro bo she he po gam bi ma la nyen ba mi nyen ba ma la yo ti mi yo ti da mi do la tu do gor mo nyen du sha la ja da sha la ja du sha ge ja ga xian zeng de nyen du za ba ri du lo ba ka ne pe la ba ni shogonyi ta sherwa ni du pagonyi me phomo ni du negonyi jarwo ni du dargonyi nye ma du large rumbo nye de bi mala yonti mi yonti tane tu du a ta ma du jarwo dore ti eni ke nye ma sha so ti shan na bre jarwo ge sa shalla tamsu mi ke tondo ri tamsu tsop sa mi ri gari me le la lo la ge ba do sa mi ri so sho u le chen ba ri mo tek do na tu ki ro tamne du ko so ta na bre jarwo sa shalla

Kumbala,

Kishidamaya,

呀，爬吧，再来爬爬山呀，爬山吧，打着那肚子呀，爬山吧，拿不着嘴里呀，爬山吧，打个小女里呀，谁说？

Pengshengba da ga hyo

Chobana ba demo oyin, nga zinyam to luji jang jo kong nimo da danni, du to to, po jong long ching nyin chi li kong, kange long ching jia, te tong re za lin cin, rong yang chi xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nina, zankore nyeyan li, jima bema choye tongi loji, chomo shiba dan, jiba, nga sanja tsiringa tongi loji, melo shiba de nire. Chobo so loji de nila gabo shona, nga zilin zija kaba anja, choji je ka nga nga de jani, reko she chole re. Ya chobo namba, xiangla nga tsuyo nanju ji senpa bi reko shibi loji do, longchin kabar sonya shibi na zilin zi, tada shi obi, chobo so gabo chobo yungwi rewa yo. Ya chobo namba, dadari ka senpa bi reko shibi lintzin nola, senpa po, tsawang gongpo do, lamo. Tsirin jashi, tarong nga wang chun tso, jashi bema ji jiri go shibi lo ji jada shi yobi, chen namba nga zu lin zin na shobar gas xe ji yin. Chobo namba, ta ngho la lasa jibong kang la yobi sen pa po cawang gong po ya re go shibi lo ji, yo long chung chung shiba de nyata jen yin go. Lo ji de kong ga pa yo la yobi pa ma ni zu bi, yo ma bun chi cho ma do lasa da yi de ko do yobi chobo, jashi jang zin la po ni, go so si tang tang xa wa lan ro yung wi mendu xe ji yin si, ta yi de nyata jen yin go.

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin chi yinsan daru peptong.
1: Dani, chela banyam chi chua sabashi jinsi.

Chobananba, Lhasa ba koto yobi chobo do din jian, ngazi lin cin la kabar jian ni, sonyi na kong ro ba din zi jia, chongka gu hiun zi gu ni mo yinbi, chi nga chang yi de por ni, jashi de le shu jin si. Ya ya, da ngazi nyan do lu ji de che jia chobo, din zi la por ni, jashi de le shu go.

Chobo namba, ninja yiwan chobi lanyang jia cheji tosan loder dan chobo yiwan na nga zirewa yin. Tinda ronyang ji shinkan linci shinzan dana jia ji yin. Linci jia xie xie chenggo ki chongzha ji nga zi jimi linci na yang jia to yong.

0: Böjci yongzhan zambuling la chep. Zambuling ki nyamnang böjci tsor. Gonyi ni tata sen yinbanda na, böjong longting nyingting li kongja kongki longting re.
1: Zhubu namba gugan di mo, dirangka lingzi no, rangja jia ngui mi rini shuja yinbi, böjci sojun rini mangji gur ngotu shuji yin. Zhubu zo lingzi de nyingji, böjci sojun juzar mangi la, junga doza lunbi, rewa yu. Bejongjie soju mangchu lugi na marendi longu tongcha ge renni tamar jua xie zhi. Marejie sangbin ningdwa da qi tuwi renni ji rintang da, zi qi rintang da ding yu. Songxue ya bu yi, soju lugi la ju luen da ding mu dabar xi ba na, nga cu cang min gin chi ge ji ye da dun ni ding ba xie zhi. Zhubu namba, dang hui la mangchu lugi ji gu dun gu ruhi jing yi. Mangi na zongzhe juzai jichui do xiongwi, qian hawi gichi juzai xingyi. Diya, mangi parji ji lu ju la di na. Mare sunzha xingyi na ya, di mangi ji toma na, mare di mibu nang la, goda juzi ji daidi gichia xiongji. Kongju, nga zul ji ju ren na, ren xin sato xe bar ngon la. Gai di, mangi na, xie cu ji cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du ji juzir sa zong ji lu si mi jing. Nga zui jin zhu dang jin tu yin. Tuisi nga zura, diwi naman pinzong tsoba tang. Mi ri ji si su la, zhe ren ji yewa ji tuanpa ni zong. Mangi ji nam dun che kong diwi jia chi tang, namba diwi pinzong, sa zong ji taiki tang, ju zir ji rin tang, diwi gong tur song bi. Zong ri ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir ji namba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir namba dir, mri su su tang, san ni su su ru, mando mja wa ri yuan na yang. Tamar, Tumong ge qi chui xie yue bi. Mangi jie guo dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su lin chou ba xie yin. Mangi ne, mo zhe ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue da, na mang pi zong cu xue jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chou ju ren yun di nu, di tui xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lo su, nga zhur jie rong da, ro zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang zhur zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi ting dui xie dang xie jing yue la. La bar duo, di mo zhe di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, mo zhe di xin kang, jie xue jie qi chui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Mere ne mere ju bi, mere ka ge mangye la, zong re ge rintang zang ma si. Xiu gang jie yi ting ni, xian jiu ge rintang qi qir ding ba xin mu gui ba si. Nin ba, mangye jie yi wei gu ruhi na. Mangye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi song cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mangi ji ye wan de ta jie duo zhang ni dang ren ni hi xiong ga wa yin. Wen jiang, mangi la gen jiong nang gin, zan lan to ge ke wang mang bu, nang dun ji ting ni, di ye wa xie yue bi, dar di la ye zong ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi sang nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jiang, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi, nga zui ji dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mangi ji rei xie yin. Li yi na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zi nga zui cua xiong wa ni dawa xian yin bi, mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi na, mi bu nang qi nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue qi, zui ba jin tun da, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang qi yin dang ri sa tu xi ba di da yin la. Lu ju ji le ju ri mi nu, mi ri la, nian li, xing li, zhu li, xing li la su bi, li ki nang zhang mang da sa tu tun ba dang. Jiu zir ki du ji chu zi jiang nga wi tu ri xin ba di. Dui mi de di li gi di zu ru, nang duan dang nang bin xiu gang ti ni, san duan dang per ji xiong wa di. Da di, li ji per qi wa, nga zui ji zui ba jin tun dang, nu xiu jie zhi tui ji ji ji lin di di. Nga zui ji ju ren dang, nga zui ji qi qi, niam nyong dang lai xia. Nga zui bi san lun du xie la su ba, xiong mang cun ba dang. Jogi, Zizi, Ali Lasso, Nanye Pinson Tobo said to Joyo. Nga Zuba Marit to me, Lizzy Naman Tinjasi, Junzin Tan, Sabre Sibaya. Lizzy La, Lizzy Nawa Sivata, Lizzy Dante Gentu, Lila Joa Pawa, Li Hu Chiwa Jiji, Pinu Ninjin Timbata, Tigan Joa Yabati. Nga Zuba Bujali Yino, Kadi Kajo Mandu, Nibi Yehi Tonda, Padi Melan Ziba, Tudi Li Hu Chiwa.Kadie Kajumandu, Nimbi Lucy Tonda, Nimbi Luke Dona, Lila Kawamundo, Luchung Li Gili Ru, Undan Labi De Ru, Padi Melan Ziba, Tudi Li Hu Chiwa Lasoba, Nazuba Raniji, Dadu, Nazuji Tre Dunlin Siba, Jiji Malawa Didaki, De Pinu Shudisu Tunla, Nazuda Jani Dunlin Sibi Lizindi, Yi Tetan Yidula, Yangjuji Tuna Hajan Hu Chiwa Dan.Gaji, ye ten yella, nan dun pison toba. Gijin joko, ye tumwa tinja singi. Tinjijin the nija, legging wo da, chichu, legging nigger ji, taji bindra. Bumreje, lazy kaka chichu than jenny. Lila gundu sibi, legijije. Dang ebber sibi, legijije. Lija chichu than, sergeant twimpy, legijije. Nazubi, sinkan twimpy, legijije.罗剧党当局所能蹲到西边立即这日节因为南站地大日。雷嘎拉滚到西边立即呢小娘带我做节内该刚写雷嘎女了这期话女兄也不是接着党女伴也不是进屯归别在东林西巴县里。雷给我党七绝节立即地日你不是多雷给绝党很多进屯移过来我做比罗子勇所雷拉带归别。一切恰娘啦，你啦结巴当，应当将就靠移动话线音不啦？一切拍起话来，歌词接结巴当，当场将就啦统一结巴的。别拿我做别人我做别，我不很多计划的，娘多温度洗不起，小姐姐小，哎呀黑死了，公仔姐小，哎呀黑死了黑，连了东林洗巴的答应啦，立即地接，写着小我姐给小姐姐小答不啦？一年之内，哎呀，还是了些。推门进不动西边，隔西北面移动特些北西北当，人没人当，人没人接，理解啦，闹上新年。理解的人，养成些啦，在女性对吧？做起话啦，我做着等待等前途用钱，可能没变。总在等就是接人堂钱没定吧当，那不然一切忙起话，连个钱不着当。过的这把天，来了广东西边李金呢，去对面李金先生，来南边那处把的大哥，去对面忙个电影吧，人口数多特。正一边西边李爷，对呢，李这些老姐啦，写读书计划，李金这本命的妈咪，正了对面崔八蛋，他去西边，李给那个说东林西吧，感谢。现在个电话正里这边，李爷这热点是万一。莫人所说的三年所说人离国家离级满大约吧西马归巴日。当然啦张国家我妈做比给西巴比家你黑军你。这你说这那周对几个就啦坦巴就这等就啦你。就送送啊就一等就啊。就周就对就几就个。你说坦巴再这等再啦你。你说再送再一等再啦啊。在中在对在几在个送就坦白送接等送了你送就送送送给等送了我送中送对大伯接别村接人心定把鞋的也才整理鞋吧同满你多多推把当就都是张王七万呢给日张阿家张年门吞别研究将定领这把当给日张宋东你都不了门门吞别也将定为九母族吧我们准备来的那个困难的东林西巴里阿布当很速速的那个说东林没西巴点开这一档电八机作为娘娘成长员的黑头。第一为国家扩张差个几个家地段教育都不敢黑呢。黑松修理黑你妈啦黑姐长别黑你雷兄黑你长别黑松雷兄黑松长别黑姐雷兄黑姐长别黑俺雷兄。黑阿张别黑竹雷兄黑顿张别黑吉雷兄黑吉张别黑哥雷兄黑哥托尼就来亚后就在街上就你你日就送送日就日日日 就住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住 Donna, dear, Lizzie Nawa Sivata, Lizzie Dante Gentu Dandani, Tulin Sibi, Lizzie Zawiji Chichu Timba Zamazi, Messerge Chichuin Gayubati, Jenny, Yetzer Dreta Zo Jali Sibata, Yeti Zo Tanla, Rawan Chiwa, Nini, Lizzie Perjita, Jibula, Tweba Ninjin Tweba, Lizzie Munjawa Susura, Gangla de Tangia, Yeti Tulin Sibali. 我们主给扩仓差给几些档扩仓差给我们主比一多那门这笔中间定客气让进月八日理解七绝档下任村比理解理解刚当刚一那样所以说现在门这位能顿时当现在这月了能顿当现在第二节里下任了门这位日月第二理解的当你推比门进来理解的平时初步用为 遭遇七斤养殖李日杰我党七绝李杰下镇下楼下当所中心门这位在东林西街街人当郎门这位的满月西那样在这个段来李杰下楼下当所做起别李杰这人的了李杰七绝党下任村比李杰西十九月别拿压个若不应急还是火心满囊穷个人做不应急压住公了先后
2: Yama北京主义那边杀了手巾例如拆村门呢恰恰拆了配合大笔李金威的送这节去呢李金的这节日才能趁着周期才刚接档才刚接里决定恰恰接段吧人当呢李瑞的对你该日的了